0: Ilan?
1: Premium D3
2: Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Para sa malakas na buto,
1: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
1: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
1: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Exciting, bro!
9: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 14 minutos ang nakalabay sa alas 8, mga katropa.
1: Bulsaan! Bulsaan!
0: Siyempre, kining bayina hatod kalato sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Bulsaan! Bulsaan!
0: Dulo ni kaklase ang coffee, mga katropa, nga ni asistasyon.
1: Bulsaan!
0: Ang pinakauna, kining puti, mga katropa, kining Santon Plus Coffee Mix.
1: Bulsaan!
0: Unsa may una mga katropa o unsang nga mga sakit nga pwede niya niining hinahinayon nga pagkatanggalon inubanas magampo?
1: Bulsaan!
0: Siyempre, kini mga prostate o paghubag sa prostatitis sa ato mga kalakinhan, hormonal imbalances mga katropa sa atong kababainhan,
1: bulsaan!
0: Mauni ang punto niya niya. Samtang ang ikaduhang Santon Gold sa coffee, kining Santon Gold Coffee Mix mga katropa, mga tigpaminaw nga iya usab sa Y2H Incorporated.
1: Bulls eye.
0: Ang isa ni ining punteriya usab mga katropa, mao ni ang makapahayag sa atong kapanitan.
1: Bulls eye.
0: Makapabata sa atong panaguan.
1: Bulls eye.
0: Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Bulls eye.
0: Samtang ang Premium D3 mga katropa coffee usab gini.
1: Bulls eye.
0: Nawali lain mga katropa iyang punteriya sa atong lawas kundili. Hatagan taniya o gitawag mga katropa nga extra energy.
1: Bulls eye.
0: Kung nagluya ang imong lawas kay Nabilar, nya naa pa kay tiwasunon nga trabaho, magdrive pa ka kay layo pa imong adtuan. Hala. Pagbalon mga katropa sa imong sakyanan og Santon or Premium D3 Coffee Mix.
1: Bulls eye.
0: Kining maong produkto ha, muhatag kinig instant nga energy sa ato ang panglawas.
1: Ang tanan nga mga
0: produkto ba katropa mapalit ni sa mga butika nga duol sa inyong mga dapit.
1: Bulls eye.
0: Okay, balik ta mga katropa sa ato ang hisgutanan mga tigpaminaw. So akong balikon mga katropa nga ang gibarugan nga nahimong abogado si Attorney Torion mga katropa ang kamatayon lamang ni Rene Baterbonia.
1: Bullseye!
0: Kung kini ba dunay foul play?
1: Bullseye!
0: Or wala? So mauni ang iyahang statement mga katropa. Mga tigpaminaw nga kanabang gipagawas. Pero kung kanang porsigido yun, matod pa ni attorney, ang pamilya ni Rene nga mo file og kaso, nakaredy na ang ilahang mga requirements o nakikoordinar na sila sa buhatan sa CIDG mga katropa. Bagating paminaw, aron hingpit nga isang at ang maong kaso sa mga gidudahang involved mga katropa nga mga individual. Tumaw ni ang gipahayag bagay katropa ani attorney Torion mga kaigsuunan. Muna nga gihulat lamang ni ini ang desisyon sa pamilya mga katropa. Kung unsa bagayot, baga katropa, baga tigbaminaw. Kay nomdom mamos giluwatan ni Ma'am Rubilin mga katropa, nga iyag yung ipapreso, bisampag bayran sila baga katropa, gumikan kay matod pa, anad sila sa ilahang kapobrehon mga tigbaminaw. Samot na gyud karong panahona nga makaingon ta nga murag di gyud nimo dawat. Kay kung sa hisgutanan hisgutanan sa financial mga katropa, naa na sila'y kwarta karon. Maghisgot po ta sa balay, naa na'y kondominium gihatag mga katropa sa NHA, National Housing Authority. Naa pa gyud toy isa ka kumpanya mga katropa nga nagpasalig og mga gamit sulod sa ilang kondominium sa Davao. Plus naapay mga inisyatibo nga gitabang sa mga LGO, financial, naapay suporta sa mga katauhan nga nakigsimpatiya sa kamatayon sa ilang anak. So posible yun ni mga katrupa, nga di yun ni basta-basta mudawat kung ofiran manggaling ni dako nga kantidad mga katrupa sa usag ka universidad. Labi na ang Ateneo de Manila, mga katrupa. Bisag ako, kung ako'y abogado, kung makigsitol yun ang pamilya, wa tay mahimo ni ana, mga katrupa. Ha? Mga tigpaminaw. Pero kini, kagahapong adlaw, kay may bisita po mga katrupa sa Office of the Prosecutor dili sa may Patinay, labi na sa buhatan ni Piskal Dino Paredes, mga katrupa, ang si Ma'am Robelin Batribunia. So posible ni nga dunay mga himuong legal nga lakang gid niini, mga katrupa. Gani gikumpirma pod kagahapong adlaw, mga katrupa, nga ang mga personahe sa CIDG, mga katrupa, may nakikita po ni kagahapong adlawa sa pamilya mga kaigsunang Batribunia. Labi na sa iyahang mama, mga katrupa, mga tigpaminaw. Matod pa din, gibisita sa mga investigador sa Criminal Investigation and Detections Group, kung CIDG, ang pamilya nga sa nakalas nga Ateneo basketball player nga si Rene Batribunia, mga katrupa. Matod pa sa CIDG nga ang ilang gibisita kabahin kini sa gihimong case build up sa nahitabong pagkalumos kinibang droning incident sa may Dipakulaw, Aurora, mga katrupa. Onya nikuha sab og swarm testimony ang CIDG sa inahan ni Rene Batribunia nga si Robelin sa Tarakugon, mga katrupa, kagahapong adlawa. So mao ni ang update ni ining kamatayon, mga kaigsoonan ni Rene, kay nagpagawas og statement kagahapon pod, mga katrupa, si John Vic Remulla, nga posible karong adlawa. Posible karong adlaw, mga katropa, mabuo na ang investigasyon, ang case build up og ilan na kining iduso ngadto sa Department of Justice, mga katropa, mga tigpaminaw, og ang maong buhatan maunay mo osisa mulantaw sa mga gihimong imbestigasyon kay nagsanib pwersa ang NBI ni ini og ang CIDG. So ang Department of Justice nini mao ay mulantaw sa mga nigawas nga imbestigasyon, ilabi na ang mga statement, mga katrupa, nga gikuha gikan sa mga basketbolista nga naa atong giingong kunuhay nga team building, mga katrupa. Ang coach, head coach nga ni resign, mga katrupa, nakuhaan sab og statement, mga basketbolista nakuhaan sab. So mao ni ang gilikom ni nga mga statement og asahan nga karong adlaw, Birnes, kay Birnes man toy giingon nga i pasa na nga tos DOJ. So asahan tani, mga katrupa, kung unsa man gyoy mahimong samputa ni ini. Madutlan ba kaha? Saan tay hisinglo? Madutlan ba kaha kung posibleng homicide? Madutlan ba kaha kung posibleng murder ang iwisangat niya kaso? Og matod pa sa statement, posibleng naas na pulo ka mga individual ang mapasakahan og kaso ni ini kung
1: Bullseye!
0: Mahumana ang investigasyon o doon na ay konkretong ebidensya ang DOJ na mo'y mo-decide ni ini mga katrupa. Kay huma naman ang gihimo ng investigasyon sa mga otoridad, so ipasa na ni dito sa Department of Justice, o sila na po no ini mga katrupa magtimbang-timbang kung makitaan nga dunay probable cause sa investigasyon, posible nga naagyoy manubag ni ini mga katrupa sa iyang kamatayon, mga tigpaminaw. Wa magilain na to hangyo. Wa magilain na to nga panawagan, mga katrupa, isip pride ng Agusan del Surto. Garbo to na to, mga katrupa. Mabito ng daghay kuminto, social media, di ginato mablim ang mga tao na muingon nga halos mura nag-anak ang ilang mga atletang gipadala dinhi sa tua sa Agusan del Sur aron lang ma butang sa safety ng mga pamaagi, pagpangga, di pa halos malamukan kay giirkunan. O niya ang atong atleta nga ni Antog Manila, mga katrupa, namatay hinuon, mga kaigsuna. Mo na dili mo malikayan nga makabuhi yung sakit o mga pulong ang mga netizen nga nakigsimpatiya o naluoy ni ining maong batanong atleta. Nadako paunta nagpangandoy, mga katrupa, apa naguba. Kay wa ang pingi matod palagi ni ining mga nagpasiugda, mga katrupa, og team building kunuhay Dentos Aurora. Sa atong pagbalik, mga katrupa, mga tigpaminaw, ato po disgutan, mga katrupa, gining Osaka Police.
1: Bullseye.
0: Human lamang ni ining ato gapahinumdum.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man diay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Mission Next, daghan ang natabangan.
9: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Mission Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ug sig na idol nga virus ba. Kung

0: Ari supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba.
1: Grabing kumbati.
0: Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs.
1: Isa pa na kondisyon kay akong lawas.
0: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
1: Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa.
0: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
1: Unsa pay gulat ninyo?
0: Pag turbo na mo.
1: Para gahi pirmi ba.
0: Ako si Dolitz,
1: usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Paige.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

Bullseye. Bullseye. Balik ta baga katrupal sa tuwag pagubanuban 34 minutos sa nagalabay sa alas 8.

0: Siyempre, kining mahina mga katropa, hatod kaya nato mga tigpaminaw. Asa Turbo, Mel in answer.
1: Ito
0: mga... Magtiayon diha nga medyo nagluya na. Tama na lang sunahuna mga kaigsuna. Hala, abag na mga katropa og Turbo Mel in answer. Aro mo balik ang kabaskog, balik ang hugot o relasyon ni Mr. o ni Mrs.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, mga katropa. Oto kaganina, ato na isgutan ng kalabutan sa update sa kaso ni Rene Baterbunia. Ato ning iampo, mga katropa, ang hingpit na yun ni ini. Makabot ang hustisya, mga katropa, sa iyang kamatayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dinhita karon mga katropas, ikaduhang topiko, kay murag init-init pa ni mga katropa. Mura pa ni og Santon plus coffee mix, mga katropa, nga init kaayong nag-aso-aso.
1: Ha? Bullseye! Bullseye!
0: Nining nakalabay nga adlaw, mga katropa, dunay nag-viral nga usaka police officer. Ato ning ipa mauni mga katropa, ha, sa wala pa nasayod mga kaigsuunan, mga katropa, mauni ang usa ka police officer. Ato sang ipa-play mga katropa ang iyahang tingog, no. Ako na magkuan na lang diri yan. Atong i-play aron madungog ninyo unsa nagsugod.
2: Barangay Antipolo dapit.
0: Mga katropa. Ngano man ning niabot mas punto mga kaigsuunan nga nagka initay mga katropa kining pulis nga giingon ta mga katropa matud palagi abusado. Atong paminaw ni. Mauni ang sugod baga katropa, katong isa yan. Katong dito nagmaoy. Kini, mauni. Paminawan ninyo ha, niya ka muna yung muhukom mga katropa. Kini nakasaliko, mauni ang police officer. Active ni nga police. Nagsusapin din nas kahubog ng tibughok mga katropa. Tanawa og giunsa niya baga katropa, unsa gyud kaabusado ning tawhana. Wa gyud na manghilabot sa iya ang tao. Bunot na po siya sa iyong armas, tiyo na po. Mauto baga katropa ang kinibang pagmaoy. Kimaoy may tawag ni ini mga katropa, ha? Maoy. Ang tawag ni ini nawa magintana maghilabot ni sa iya habaga katropa ang maong kinibang lalaking nga naglingkod lang unta kay nagpalit og sigarilyo, wa man ta maghilabot sa iya, unsay nakaon niya mga katropa nga hubog lagi.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Nakainom mga katropa, iya nang gitiunan o gitripan ang usa ka tambay in town nga naglingkod sa maong tindahan. Nalimang kagayang istorya, 17 na ba'y bala ni ini? Unsa man, gusto ka mukaon? Ha? Ingon siya. Unsa man, amigo ta dili. Karon mga katrupa sa gihimo kay nag-viral man eh. Nagmando na karon mga kaigsunan og imbestigasyon ang Misamis Occidental Police Provincial Office. Matok na sa usa ka pulis nga nakit-ang nag-viral sa video nga nagkupot og nagtutok og armas atol sa insidente sa Barangay Antipolo, Dapitan City ni adtong Hunyo 21.
1: Pumusaan!
0: Gani sumala mga katrupa, mga tigpaminaw sa Misamis Provincial Office. Ang maong pulis nga naka-assign sa Sapang Dalaga Municipal Police Station sa Misamis Occidental nga si Police Captain mga katrupa Henry Bukida kinsa gi-relieve na gikan sa iyang kasamtangang pwesto.
1: Pumusay!
0: Og gibutang ubos sa restrictive custody sa Provincial Police Office samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: Pusay! Pusay!
0: Onya ang iyahang armas mga katrupa, syempre kay gi-relieve man. Mga tigpaminaw, kining relieve dili pa ni tanggal ha. Kay kung tanggal dismissal na, doon na dismissal order. Kining relieve,
1: pusay!
0: Ipahulay sa ni mga katrupa, wa na gipadyute, pero wa na armas kay under investigation naman. Gani gipahayag ni Misamis Occidental Provincial Director Police Colonel Rinaldo Maklang nga dili nila tugutan ang bisan unsang matang sa dili mayong pamatasan pag-abuso sa katungdanan og responsableng pagdumalas armas. Matod pa mga katrupa, ang nagpadayong imbestigasyon mo'y magtino sa tinuod ng mga kahimtang sa insidente. O kung dunay administratibo o kriminal nga kaso batok sa personnel na mapamatod ang nakalapas sa balaod o nga regulation sa Philippine National Police. Ipasalig sa kapulisan nga ilang seryosohon o patas na tubangon ang maong kaso aron masiguro ang accountability o pagsunod sa due process, mga katropa. So, mauni ang nahitabo, mga kaigsunan. Nga nakainom kini siya, nagpalit o sigarilyo ang maong lalaki or biktima nga iyang gimauyan. Gitiunan sa armas.
1: Pusay! Pusay!
0: Kay matod pa bunga sa ilimnong makahubog. Wagi maayong impluensya dahil ning ilimnon mga katrupa labinas otok ibutang. Sa atong pagbalik mga katrupa kay commercial naman mahimo otas sa atong pagbalik mga taga mga tigpaminaw madungog ninyo sa atong pagbalik. Kay siyempre, nahuwasan na mga katrupa kay nikanaog na siguro sa iyang bagtak mga katrupa ang la sa ilimnong makahubog. Di, nahuwas-huwasan na ang iyang utok mga katrupang bakukang. Sa atong pagbalik, kay gipaistorya man ni siya mga katrupa, paminawa ninyo.
1: Pusaan!
0: Paminawa ninyo mga katrupa kay na-mention niyang pangalan sa Ginoo. Ambot kinsa kahang Ginooha ang iyang pasabot ni ini mga katrupa. Ginoo ba ka nga mao'y naglalang sa langit ug sa yuta? O Ginoo ba ka mga katrupa nga kaaway sa atong Ginoo nga mao'y ang Diyos manuluwas nga naas langit na ikatulong langit ng puyo mga katrupa?
1: Pusaan!
0: Mao ni ato ako karon. Mao ni ato ang paminawon sa atong pagbalik kay nigsampit na ni Ginoo. Iya. Ha? Tingo na dayon nga Ginoo. Pero sawa pa mga katropa kay na kuan pa. Ah, bunga pas ilim nung magkahubog. Ah, demonyo pa ang naas utok. Karon kay nahuwasan niya takilid ng serbisyo niya kay posibleng matanggal. Ginoo na dayon mga katropa, paminawan ninyo sa pagbalik mga kaigsunan ang naong sa usa ka abusadong pulis mga katropa. Looy kayo mga kaigsunan, murag itoy bitaw mga katropa gikasabag amo. Talawa. Tanawang naong mga katropa unyo. Paminawan niyo na sa iyong paminawon nato ni mga katropa iyang pagsampit o Ginoo sa atong pagbalik human lamang sa ato ang pahinomdom.
2: Kabalo ka dong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karun di pa?
2: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
17: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun nako mga pi og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Bullseye! Bullseye! Balik ta baga katrupa, satu anga pag-uban-uban, donatay 52 minutos. Nakalabay sa alas 8. Bullseye! Bullseye! Ining mahina mga katrupa, hatod dyan ato sa Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Ang maong produkto na makapawa sa hubag-hubag sa ato ang mga labi na nining prostatitis mga katrupa. Mga ating paminaw, inahinayo na niya og tanggal mga katrupa sa maong produkto. Okay. Balik ta mga katrupa, mga tigpaminaw, sa tuaga pag uban-uban. Karon, inyo na nakita kaganina ang iyahang pagpanion o gusto niyang ipakaon ang 17 kabala nga tos biktima ang iyahang gitiuntiunan gumikan sa iyahang kahubog. Karon mga katrupa, kay giblatter naman ni siya. Nangayo na mga kaigsunag pasay loog na nampit na Ginoo. Dalawa ha. Ato ga ipadungog diha ninyo mga kaigsunan, mga katrupa. Ato ipadungog para madungog ninyo mga katrupa ang iyahang pagpangayo og pasay loog niya nagsampit na sa Ginoo mga katrupa. Ato paminawon mga tigpaminaw. Ana mo na ni. Tanawang naong mga katropa, mura nag itoy intaw no. Oh, tanawa. Morning abusadong pulis. Nga nakaangin ni ini mga buutan nga pulis nga maayong serbisyos katawhan. Mo na di gini angay mga katropa palabyo ni. Ini mga klases mga tao nga dapat ang kaisog dili pahungaw nila sa abusayap. Oh, tanawa, looy na kayong naong, oh. Tanawang naong mga katrupa, perting looy, murag yun yung tawag, gana bang? Perting yun. Pero, pag makaino mga katrupa, haste lang, arang isoga. Di man kayo madungog mga katrupa, kay medyo nagilak-hilak naman gundi siya, kinitulo naman luhaan. Ako na lang basaho ng statement mga katrupa, matod pa niya. Wala ako na wad-an o paglaom, ingon siya. Wag daw kuno siya nawad-ag paglaom mga katropa. Kinihuman nag-viral sa social media ang CCTV footage sa pagpanion og armas sa usa ka sibilyan samtang hubog. Gani emosyonal karon og dako ang pagbasol ni analagi. Nagbasol na! Maoy pa more! Emosyonal mga katrupa og dako kuno ang pagbasol sa usa ka pulis nga busado. Diin na ngayo kinig pasaylo og nagpahayag nga wala siya na wad-an og dakong paglaom matod pa niya nga masulbad kining giatubang nga dako niyang problema. Problema gyud. Kaya busado man ka. Gani matod pa niya ang maong pulis giila kini nga si Pulis Corporal Henry Bukida. Lumad nga taga Rizal sang Buanga del Norte. Nahitabo ang maong insidente dito sa Barangay Antipolo, Dapitan City, mga katropa. Unya karon mga kaigsunan kay ang maong provincial director mga kaigsunan sa Misamis sa provincial office. Misamis provincial police office. Niingon mga katropa nga di nila palabyon. Og di nila santuhon basta mapamatud-an mga katrupa nga dunay violation kining maong pulis mga katrupa. Bullseye! Pero kung makita ninyong video mga katrupa, gumikan lagi kay napa may due process kay kuan man pud og side lagi kay masipod og kining civilian gisipat-sipatan siya. Unsa ba kaha? Mao ni nasoko. May nang tagaan pong due process. At least man lang pod nga dili pod ingon magmahay ang pulis ining matanggal. Ingana ba, di ba? Oh. At least lang pod nga makuan mga katropa ba, makaingon pod nga fair pod ang investigasyon sa ihang tropa. Kaya ang mahitabo man gud niini, pulis, batok, pulis. Mo ni mahitabo ani. Kay ang regular piling man eh, mga katropa, kay pag hot pursuit mga kaigsunan, oy nakatago siya. Nakatago. Oh. Kay pagtawag mga katropa nga sir na nagmaoy din hinga pulis. Akin sa man ang pulisa di siyempre ang mga kabaro mga tropa ni ini maingon na nga tago diha kay paingon nami. Diwa madakpi sa hot pursuit mga katropa. So, ang nahitabo ani give letters biktima, amo ni mga kaigsunan nga dunay regular piling. Mao na nga kini mga nakadungog karon dinhi. Naamanggali mga abusadong pulis sa paningkamot gyud mo nga mag-abusar mo nga dili mabidyohan. Eh kung mabidyohan anggoy. Disgrasya gyud. Basta mabidyohan disgrasya gyud. Mao na nga kini mga nakadungog nato ron mga amigo man nato ni. Pero hinon dis Agusan del Sur mga buutan mining ato mga pulis. Ah dinis Agusan del Sur. Ewa naman to dirito mga abusado. Dres ato sa Agusan del Sur wala ni. Pero ato lang ning gitapik mga katrupa kay base og aaron ba nga makamatapod in town. Makamatapod in town sa ilang mga gihimo mga katrupa. Base pa og nakatuog ba. At least pamatho na to mga kaigsunan nga bawal din ning sama ni ini mga katrupa nga kinibang binuhatan. So kini kuya ora ba ning admin sa tuang PNP mga katropag mo ay mag-imbestigar kaya kung maka-ipsot ka sa imuhang biktima dinhigyo ka mga katropa dutan mga katropa sa kinibang dutan ka mga katropa dinhi mga kaigsuunan sa imuhang imbestigasyon mismo sulod sa administrasyon ha? Kaya kini siniguro gindi baga katrupa murag dool gudnis dismissal order ang dangatan ani. Makareceive gudnig dismissal order mga katrupa kaya grabe ra maka viral karon na simpre nakaabot na gudnis kauluhan mga katrupa ang viral niya. Kaya katurabang dito sa Dabaw mga katrupa nga nanita nagawas balay nanita akaroon na dakpan gudnig pulis gihapon. So, manginauta baga katrupa nga mahimo kining panaminans uban nga pulis. Kadili nagpasabot mga katrupang isyuhan mo dihag armas, dinhi na ninyo ipanion ang mga sibilyan mga kaigsunan. Baga katrupa. O ni ato ang ipaabot dihan ninyo nga servisyo lang nga tinuray. Dili man malikayan o guwapod gibawal nga di mo paimnon. Kung imutang sa lugar inig panahon unya pod nga mapuno na inyong tiyan ang ilim nung makahubo. Imutang pod. Amo bitaw nang giingon nga ang ilim nun para rastiyan dili sa utok. Amo matingala ko nga og mahubog nga nana mas utok hinuon ang ilim. Maniunti-un naman. O ada? So, mauna mga katropa ang ana ang nahitabo. So, dili tanan pulis ha nga ingani. Mga katropa, o at least lang po ba, ang dili-day po sila santuhon sa balaon. Kaya kay pulis o niya palabyon lang kay pulis lagi. Dili na mao. Ang atong balaod mga katropa, walay gipili. Maun sa may ranggo ni Mudas gobyerno nato, sa ngala nag-abuso ka, gigamit ni mo imuhang posisyon. Aron mga manita, manakit ni mga sibilyan. Mga kaigsunan, dili na nagpasabot nga kanabang abswilto na ka mga katropa. Wala naman tayo kong oras mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw ha, sa duha ka oras. Happy weekend ganatong danan mga katropa. Happy weekend! Dagang salamat diha kaninyong tanan mga katrupa alang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Labi na nga mo ang akong partners because daw katrupang Kian Sibyal. Among yan, use editor katrupang Lee Melukay. Ako mga kaubanan sa gawas gabahin, katrupang Alinton, katrupang Melanie Durano, katrupang Ali Vicente, katrupang Harvey Jaramis. Among yung station manager, katrupang Ray Sora Vasquez. Enyong matabatas, kanginan, katrupang John Celebrias ang manamili ito magaingon. Diha kaninyo dalay ko ng Diyos. Mayong buntag ka na itong tanan, probinsya Sagusan del Sur.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tada ang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krap Gold bay.
7: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
8: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold bay?
8: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Krap Gold bay?
8: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, katong wala pa ko namina o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon nga namina ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
3: Exactly.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras, mga ginikanan, hatod yan ato sa maing tinguha sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mao kini ang muamuma sa atong lawas likayan para malikayan, mga katrupa, ang mga balatian nga posibleng mutakboy kanato. Mapalit yan na sa inyong mga suking butika.

Katrupa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon. Sentro. Basta alas 9 mga katrupa ang atong tulumanon, yun na ang inyong mabati mga binating tigpaminaw. Og siyempre ang atong pagpanaguban kuan gihapon padayon lang ni sa mga buluhaton kagainang kadlaon. Gikan sa exciting express balita Bullseye. Maghatod kita mga katrupa gihapon sa mga impormasyon, mga balita, isyo sa katilingban, mga dagko nga mga balita nga atong pagkatagaag pagtagaad matag karon og unya. Mao ni ang atong buluhaton mga katrupa sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon. Sentro. Siyempre ang atong pagpanag-uban di kita mo mabati diha sa inyong tagsatag sa ka mga radyo. Kung wala ang atong partner sa technical division, si katropang Kiano J. Sibial, sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez, sa ato ba kaubanan sa news and reportorial division, niya ba katropa sa gihapon, kinanyong alagad sa kahanginan, mag-uban ta kutob alas 10, ha? Waratay oras ay mo kabala kadiha. Kay kuan lang ta ka minuto mag-uban-uban, 48 minutes, kaya nga itong oras karon alas 9.12 raman, dali raman kayo mutikang ang minuto. Nagtingog tagsugod alas 9.09. Pila ra ka pulong atong gilitok mga katrupa. Alas 9.12 na dayon. Sentro. Kumusta man mong tanan, kinatibukan atong mga tigpaminaw. No? As the tinatibukan lalawigan sa Agusan del Sur. Kutob sa maabot sa Lanog sa Sibya. Sa duha ka istasyon sa XFM Agusan, ang XFM Bayugan pinagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco mga katropa mabati kita sa frequency 91.3. Tanan nga mga kabalayan ato mga nanay o tatay diha sa ilahang panimalay o kaha diha sa kabukiran, ang uban na karon sa ilang uma, no? Naguna sa ilahang kamutihan, ilang kamaisan o ron sa bara inyong gi buhat karong mga panahuna, naglampas ba mo diha inyong pugsag mais? No? Unya, nagdadamog radyong di bateri. Naminaw mga katropa sa atong tulumanon ng sentro. Salamat kay sa inyong pagpaminaw mga katropa. Ug maayong pagsikay-sikay ni ining panahuna. Kahimtang nato sa panahon, diri sa lungsod sa San Francisco. Okay kaayo kay dili init. Medyo alingiing mga katropa. Naay mga pagpanag-om nga atong nasigpataan diri sa atong nahimutangan diha sa inyong lungsod mga katropa. Unsa may kahimtang diha sa inyong panahon? Sentro. Mao ba pod gihapon diri sa lungsod sa San Francisco nga pagpanag-om nga atong nasinitian. Murag dunay hulga gyud mga katropa nga taod-taod ini mo taligsik. Ug di mapalid sa hangin mga katropa ang mga dag-om. Pait kayo og mag-uwan pero daghay malipay mga katrupag mauwan kay ang atong tubig na usahay mawa sentro malipay tag mauwan kay makasaud-saud tagamay sa ulan may nalatay paggamit pang bobo si Art diri sa amo sa barangay Pisaan murag naanad nami ini nga pila na ka semana pila na ka buwan nga kada buntag wa gyoy agas onya mo agas hinay ini ka dapit udto. Pero wa mi nagreklamo ana pero mao nay among na experience mga katropa lipay siguro basig mo gamay pod atong bayronon sa tubig mga katropa way agas ayaw. Di ba no toyok ang pintador di ba pero ingon pa nila bisan pa kuno og di mo agas ang tubig magbayad jud gihapon kuno kag minimum kada buwan ayaw. Mao nay problema mga katropa. Istorya ra na to na kunik ra na to bakay murag kauwanon ang panahon karon. Daghan po yung nangandoy mga katropang muuwan kaya ang ilahang mga pananom sa uma di sila mabalaka nga madaot ta init. Nakalive po ta mga katropa diya sa atong Facebook o siyempre sa itong YouTube ang atong main page mga katropa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur o diha mga katropa sa atong mga partner pages ang ADNC Global gani nakalive po ta sa atong personal account Limuel P.O. kay via audio. Morarapod mog naminaw gradyo mga katropa karong mga panahuna. Sentro. Salamat kaayo. Naanad naman tanang radyo atong paminawon sukad pa sa una. Wa pay Android phone mga katropa. Radyo ra magita maminaw, di ba? Atong mga cellphone dunay mga radyo, pwede ra gyud nato na pandaron mga katropa. Why battery ang inyong habitaw ng radyo?
pwede ra gyud ang inyong cellphone, kanang cellphone nato kay naikipad. O kini mga cellphone sa Samsung na maghihapon ni radyo, mga katropa. Built-in nga radyo. Na og butangan ninyo headset, mo radyo na. Muna nga magdungog-dungog yun na, mga katropa. Bisan pag walay live sa Facebook, wala mo'y radyo kay nahutda na mo'y battery. Kanya katong battery bitaw nga dagko nga battery sa una ibutang og radyo. O muna i-battery sa radyo, mga katropa. Kanya og malubat na. Dokdokon unya ibuwad na karelit mo ano. Muna ang mga katropa. Labi na sa mga kabukiran nga way kurente. Di baterya gyud no, unya usay da ginuton pag glubat na. Muhinay na ang speaker sa radyo. Inuno na gyud ang dunggan. Tinuod na. Bitaw mga balita nga atong pagkatagaag pagtagad karon mga panahuna. Kay human sa mga violence incident, ilabi na sa shooting incident dito napita sa Tacloban o katong mga pagpanunggab nga nakuha sa video dito napita sa may Cavite. Napatoy nahitabo mga katropa dito napita sa may Negros Occidental. Pagpanunggab mga katropa, ipahugtan ka ron. No? Muna igiingon lagi na ay ha, pagyunta mo lihok mga katropa, doon na mahitabo. Sentro. Wak magutay, prevention God. Pero, bisan man og ingon ana nga ulahin na ang tanan nato nga paglihok. Ato gihapon ang gipasalamatan mga katropa. Pinaka the best yudunta nga prevention is better than cure. Kay karon ato makita mga katropa ang atong kapulisan. Maupay ilang i-action mga katropa nga doon na nahitabo nga bayulente dito napita sa Tacloban. Nakita nato ang ilang mga accomplishment diya sa ilang mga Facebook page. Ato nang gidayeg mga katropa. Pero pasaylo alang kong usahay, makaingon ta mga katropa nga karon palagi may lihok na doon na nahitabo mga katropa. Pero sa mga nangaging nga mga panahon, wala na mahimo mga katropa nga doon na police visibility. Naman to police visibility po tuod, pero naara sa layo, distansya lang. Karon at least, nga nga tong kapulisan, atong gidayeg nga tong kapulisan, entero Pilipinas. Not only Agusan del Sur, kundili whole Philippines. Nga ang ilang presensya diha sa mga nagkadayang tungaan, ilag yung gipakita mga katropa. O gani, sa mga nanglabay nga mga adlaw, kagahapon, doon ay gika-report, no? Nga doon ay bata dito napita sa may Iligan, nga nakuhaan mga katropa o mga kontrabando. Grade 9 student, ha? Sa lungsod, syudad mga katropa sa Iligan. Kay karon, gipahigayon naman niya ang mga surprise inspection sa mga kabataan. Human sa shooting incident dito napita sa Tacloban, doon na ay inspection sa mga bag, mga gamit sa mga bata, adiser nga musulod sa school campus or sa tunghaan. O kagahapon gyud, doon ay usa ka bata mga katropa, grade 9 nga student, nakuhaan kini og mga kagamitan sama sa gunting, na ay kutsilyo, o kantong na ay usay tawag ana di ko maka-express sa Bisaya mga katropa kanang ibutang bitaw sa mga tudlo no unya murag puthaw sa mga katropa nga kung isumbag maka kuan jud maka damage jud sa naong mga katropa usay tawag ana nakalimot ko sa termino ni ana mga katropa gawas ana na pagyoy nakuha mga katropa nga marijuana druga. Napatoy sudlay mga katropa nga ang tumoy hait nga kini mga gunting mga katropa nakita kini sa bag mga katropa ni atong grade 9 student ditong dapita sa Iligan. Din dito pong dapita sa may Tukuran sa Zamboanga del Sur. Doon na po'y nahitabo ditong dapita mga katropa nga wa inoon ni ingon nga kanabang mga hinagiban kundili mga out of the school youth mga katropa misulod sa classroom dito napita sa Tukuran sa Zamboanga del Sur og naghugaw-hugaw no sa mga dingding tanawan niyo na sa Facebook unya nangukay mga katropa sa mga gamit
sama sa mga lamisa, mga drawer gipang able makatropa kay kuno, nangita og makawat nga kwarta. Grabe na gyud karong mga panahuna mga katropa. Sentro. Maalarma ta ba kay ang atong gobyerno mga suking tigpaminaw? Way laing gikabisihan kundili politika. Pero wa malantaw mga katropa nga ang atong mga kabataan samtang nabisi ang atong gobyerno diya sa politika. Ah? Naana di ay mga gipanghimo nga mga dautan batok sa ilang isig kaingon. Moni ang atong tagaag pagtagad mga katropa kay wala ang asil ko karon. Murag wa sila nag-broadcast kagaina. Munang lapos ta mga katropa kutob alas 10. Oh, dali rata ninyo mag-uban-uban kay dali ra mo dagan ang oras. Mubalik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hello? Hello?
3: Oh, hello.
2: Papa? Pa?
3: Oh, nak.
2: Halik na.
3: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Imo, manok, ibarte.
3: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inahin mo mama, nanan ako sa crossing.
4: Mga katupa, exciting!
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw mag Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
14: Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
13: Oo.
15: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like gyud, basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Coffee Mix.
1: Pundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Pitit. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santo Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapo yun kayo. Magtrabaho ko. Nahanagyo ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa pamahaw, paniutog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Eh. Sakit eh. Pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh. Santo Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang.

30 minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 9. Oras mga katrupa, hatod ka nato sa maintingwa sa Turbo Supplement for Men. Sa mga kalalakin andiha, andam ka bang i-level up ang imong energy o kumpiyansa? Gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men, ay doon na kini maka o klavo waska. Mga natural nga sangkap nga nailhan sa pag-suporta sa kusog, gana o tinguha. Para sa mas aktibo nga lawas, mas tibuok nga kusog, o mas ligon nga kumpiyansa matag-adlaw, mag-turbo na. Paliguna ang kusog sa natural nga pamaagi. Ang Turbo mga katrupa, mapalit ka na sa inyong mga suking butika. Sama sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, nana diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available usab ka na mga katrupa diha sa inyong mga parmasya, diha sa inyong mga lungsod. Available po na diri sa istasyon sa XFM San Francisco. Niyami na himutang sa may Purok 1, Barangay Pisaan. Padayon ta sa atong pagpanag-uban, mga katrupa. Ito sa ni-shout out yung mga nag-comment sa atong live. Na yung nagtanaw sa atong live, mga katrupa. Pero ang uban ini, wa ni nag-comment na ni-id-id rin ni sila unsay atong iyaw-iyaw din sa radyo. Ni-id ni sila o mudayag batag mo musaway ni PBBM. Ayaw! Ang uban ini. Ang uban ini, nagpahipi rin, nag-monitor o kanang unsa kay iyaw-iyaw ng limul ukay. Pro-admin ba kanisya or anti? Kaya na may mga supporter ni PBBM po nagpahipi radiha nga na ni id-id. Kaya itaw kong rabatag DDS pag musaway ta sa gobyerno. Pinood na. Si Eleanor Caniete, good morning katropa, watching and listening your program, Centro from Barangay Bukak. Makami si katropang CJ. Mo-abroad na siya katropa. Unay pangutana ma'am Eleanor kung asa pa dong si Ma'am CJ. Kay pila to ka semana nga nagpahibaw siya nga mo resign. Pero wa man gitoy sa nagklaro og asa siya mo adto. Mo abroad ba or dere ra ba sa lokal man arbaho? O mo nay wa na to na hibaw i Ma'am Eleanor. Silingan bitaw mo ni Ma'am CJ, pwede ra gyud kamo mangutana sa iya Ma'am. Lina Pataho, salamat sa pagpaminaw. Ug sa uban pa diha nga nagpahipi ra sa Daplin, nag-monitor sa atong tulumanon, pinagi sa radyo, o diha sa ilang tasatag sa kamanga panimalay or kaumahan or business establishment. Centro. Normal mga katropa, kini nahitabo sa atong palibot karon. Sa akong kabahin, di gud pod malikayan ba nga makunik-kunik bitaw ang nahitabo? Kay kining nahitabo sa mga kabataan, pagdagsang sa illegal nga druga, normally, di gyud po nato malikayan nga ang mabasol ini ang nagdumala sa atong nasod. Centro. Kay makita, magud po nato, halos naman left and right, kada minuto mga katropa atong makita diya sa atong social media, ang nagbansiwag nga mga balita mga katropa, impeachment batok ang Vice President Sara. Di ba? Mamani ang atong madunggan sa baba nila ni Congressman Gerville Luestro. Kinsa pa tong uban nga mga congressman mga katrupa nga wailain nga ilahang gihuna-huna sa tibuok nilang kinabuhi. Adlaw gabi-i hangtod sa ilang pagdamgo maura gyud ang impeachment batok sa Vice President. Siguro, bisag daman-daman na sila mga katrupa na hinanok na unta sila sa pagkatuog. Siguro ang damguan na ni Ma'am Luestro o ni Dilima o kinangisi si kitong isa. Okay. Basta kay mga naa sa prosecution panel. Wa siguro ilain nilang gidam.

Hugo mga katropa, kundili si Vice President Sara ma-impeach. Diba? O kinsa pa ng mga anti-Duterte, wak yun nila ang gidamgo nila mga katropa. Sentro. Bisan siguro sa panahon sa paghungit sa ilahang pagkaon, hantod silang pagkaligo dito sa ilahang liguanan, wailain nga excitement nga ilang gibati mga katropa ang impeachment batok sa Vice President. Kana klaro na nga pang political issue. Sentro. Gawas ana ang pagpiang sa mga supporter sa Vice President. Anti-administration ng mga opisyal sa gobyerno. Gipaningkamutan nila mga katropa nga mapahilom. Pero wa nila makita, wa nila ma-action ni mga katropa nga di ay diha sa community level sa atong nasod. Naghitak ang mga kadautan. Illegal nga droga. Diba? Sunod-sunod ang mga dadakpan gumikan sa illegal nga droga atong ginadayag ni ana ang PNP. Kagahapon, dili lang mga hamtong mga katropa. Dili lang mga tambay ang nalambigit sa illegal nga droga. Kundili, bisan ang atong mga kabataan na nagtungha sa sekundarya. Oh, basihan na ito kining nahitabo dito dapita sa may Iligan. Estudyante sa grade 9. Gawas nga nakuhaan og mga hinagiban, atong gunting, atong kutsilyo. Sudlay nga ang tumoy mga katropa, makatusok pod. Sentro. Naapay mga, unsa ba to, vape ba to katropang kyan? Gato na sa picture, di ba? Kung suwito ini mga hulagway, anak, anang vape nga murag puli sa sigarilyo. Unya, gawas anak mga katropa, napagyoy droga nga marijuana. Mauni ni gawas mga katropa sa report. So, mo na yato makita ba nga estudyante pa ganiya, grade 9? Kini grade 9, pila may edad ini katropang Eleanor. Sa panahon na sa una, kining grade 9, third year high school. Naasa mga 15 ang edad ana kung wa ka nagbalik-balik o grade 1 or wa ka nibalik sa grade 2. O, mga 15 ang edad pag grade 9 kay kanang grade 10 sa unang panahon, kami sa una nga mga tiguang na karon, fourth year man na. So grade 9, 15 anyos, minor di edad kung wa siya nagbalik-balik sa una. Tanawa, nisood sa eskwelahan mga katropa dunay daang marijuana. Karon asa man na siya nakapalit anang illegal nga droga. Normal kung wa sila'y tanom sa ilang balay, nakapalit siya ngayon nagbaligya niya. Oh. Nga nung doon na may nagbaligya? Tungod kay wa nadakpi mga katropa ang nagbaligya. Dili lang marijuana. Apil ang shabu mga katropa. Kay karon ang droga karon dili lang kay shabu lang. Na? Ah, naghitak sa atong katilingban, apil ang marijuana mga katropa. Di na maato sa atong kapilisan pag dakop ining mga nagpayuhot o illegal nga droga tungod sa kadaghan. O kana dapat, dili na to pasagdan ang atong kapulisan kung dili ang atong national government. Mo'y kana bang muuban? Alang sa ligon mga katropa nga kampanya, dili lang sa illegal nga droga, kundili ang kining naghitak mga katropa nga mga online games nga itong nang naisgutan kagahapong adlawa. Maraigin ko na ko ba nga magtinabangay? Pero sa o man ipagtinabangay karon nga ang atong gisaligan, ang atong amang PNP. Ah? Di ba pareha sa panahon ba ni former President Rodrigo Duterte nga hands-on, no? Wa man ako ingon nga gi-compare. Pero sa panahon karon mga katropa, wa maguti laing madungog nga ginahimo sa atong national government kundili ang pag atake sa ilang mga kalaban sa politika. Mao na lang atong madunggan nga si Senador
Rodante Marcolita, dakpuno na. Kay kuno, dunay kaso mga katrupa nga direct bribery. Napay mga kaso nga gipasaka ni former Antonio Trillanes IV. Batok nila ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano o Rodante Marcolita kasong libel o cyber libel. Gawas ana ang ombudsman. Doon na po'y kaso na ni mga katropa si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla ng obstruction of justice. Kay kuno nagsibat si Bato de la Rosa under sa ilahang control. So manay mo madungga na lang mga katropa nga nabisi ang atong national government sa pagukod sa ilang mga kalaban o sa mga opisyal sa gobyerno nga dili nila mga katropa kaalyado. Pero ang tinuod nga problema mga katropa sa atong komunidad, ang tinuod nga problema mga katropa sa atong katalingban, illegal nga droga, gani ang kining makadaot nga mga online games, wala gani nila na mapanid. Wala nila ma-action ni mga katrupa. Hangtod nga ang mga kabataan nakaangkon og daotang impluensya nga diha sa ilang pag-eskwela. Nahitabo dito dapita sa Tacloban. Sentro. Sayon ra gyud kaayo nila ang pagpamusil. Kay under sa influence mga katrupa sa online nga duwa og kining wa takabalo kong na-influence po to sa illegal nga droga. Muna itong gipanawagan sa itong tag-as ng opisyal sa itong gobyerno na dapat solusyonan. Kung saan man nila pagsolusyon lagi, nga ang ilang gikabisihan, gikan sa ilang pagmata, hangtod sa ilang pagkatulog, ngadto sa ilang damgo, ang unsaon raman nila pagpukan sa ilang mga kalaban, mga katrupa sa politika. Mabalik taon niya, human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy. Wake up!
3: Hala, tapa dito ang kwarto?
2: Gani, no?
3: Damanunong rin ba kung matulog ko, tita? Kung magdaman ko, mananday rin ba ko?
2: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuhang murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lapido ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga...

47 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 9 oras sa tudyanato sa maintingwa sa Cease the Pain. Kung labad ang inyong ulo, namoy ubosip on unya gihilantan pagyod. Magtumarta mga katrupa ining brand sa paracetamol nga Cease the Pain. Kaya ang Cease the Pain mga katrupa, usan sa brand sa paracetamol, makatabang para dili mo grabe ang kainit sa tong lawas. Kay kung mo grabe ang kainit sa tong lawas mga katrupa, mo resulta ka nagkonvulsyon. Mo na ang paimnon jud og paracetamol ang atong mga bata, bisan pa ang mga hamtong. Kay kung mo konvulsyon, mo nang giingon ilang mga katrupa nga sobrang kainit sa lawas, mulagom in town ang tao mga katrupa pag konvulsyon na. Kay ang iyang kasing-kasing malumos na og mo resulta og di matabang mamatay. Sentro. Naamoy hilanat mga katrupa, ay yun mo magkumpiyansa. Magtumar yung tag paracetamol, bisan unsa nga brand. Pero ang atong ikarekomenda kay available man sa atong Yes to Health, Cease the Pain yun. Paghilantan, Cease the Pain mga katrupa ang tumaron. Apil ang labad sa ulo o bog sipon mga katrupa. Mapalit na sa mga farmasya sama sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix na anadiha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Karon mga katropa, padayon ta sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon ng sentro. 11 minutos naman lang yod, adiser mag alas 10. So mauni ang nahitabo ba nga wa nabantayi sa itong national government samtang na busy sila sa politika sentro. Pero diri sa community mga katrupa, bisan man tuod bingon sila nga naman ang PNP nga mubantay para manakop ang illegal nga droga. Pero lahi ra gyud kung ang atong presidente mao'y mangulo, no? Ug syempre mohatag pug proteksyon sa atong kapulisan. Sentro. Kaysa panahon sa una, sa panahon ni FPRRD, gira magyuto batok sa illegal nga droga. Hands-on magyud ang atong presidente. Ang atong kapulisan, sub-sub yun ang operasyon para pangitaon kining mga drug pusher ug i-rehab ang mga drug user. Di unsay naitabo makatropa sa iyang panahon. Wa man tuod na tilok. Pero at least, ni kunhod-kunhod mga katrupa. Sentro. Kay, mauni, sub-sub ang ilang operasyon. Kung musukol, mapatay. Dakay ni angay atong iyang panahon. Karon mga katrupa, walay patay sa nagpayuhot o illegal nga droga, pero kumusta man? Ang atong mga bata, wana sa maayong mga pangutok. Sentro. Usay pagani, napagyoy mga opisyal sa gobyerno, wana po'y maayong pangutok. Diba, doon ay mga pipila ka mga pulis, nalambigit, gaya na sa program ni Junjil Brias. Nanay mga pulis, mga katropa, nga wana sa maayong mga panghuna-una. Wa po takabalo na ini, basig ni apil na po'y hit-hit mga katropa sa illegal na droga. Di naman makabalo mga katrupag unsay tama, unsay mali. Nagpatuyang naman sa ilang gibati mga katrupa. Sentro. Og lagi kay nabisi man ang atong national ining ilang pagpukan sa ilang kalaban. Kang ilang tinguha yun mga katrupa nga way makababag kanila sa 2028 election. Mauni ang tinuon. Mauna napasagdan ang isyo sa komunidad, illegal nga droga, online games nga nakahatag og bad influence sa mga bata, kamahal sa mga palitonon, bahala na na diha. Basta kay ang atong tumong og tinguha nga way makababag sa 2028 election para kita gihapon magpabilin mga katrupa sa gahom. Munang karon kasong kaso yun, kaso. Kaya nagtuo sila mga katrupa nga sa ilahang pagpasakag kaso o pagpriso sa mga
dili nila kaalyadong senador. Nagtuo sila nga magmalampuson sila diha. Hinon ato silang iampo mga katrupa nga magmalampuson silang tinguha. Sentro. Pero bisag unsaon atog ampo nga mulampo sila. Pero kung ang mga tao o ang atong makagagahom di motugot nga magpabilin sila sa ilang gahom, di gid sila magmalampuson. Bisan pa og ilan ang pangprisuhon tanan ang mga senador nga di nila kaalyado. Ilan naman ang gisugdan karon? Wa pa ta kabalo mga katrupa nga basig sa mga musunod adlaw, ato na lang mabalitaan nga gidakop na si Senador Marcolita. Gidakop na si Alan Peter Cayetano. Gipriso na si Bunggo. Gipriso na si kisa pa ning uban. Robin Padilla, kaya na may nakap kuan ini nakapinding nga mga kaso mga katropa. Sentro. Warrant of arrest na malay kuwang ini. Parang mga priso sila. Ewa lagi laing tumong nga way makababag kanila sa 2028 election. Kay kung di ni sila mga priso ni Alan Cayetano, Rodante Marcolita, panahon sa impeachment, mao man ni ang kusog mo muhisgot og legality diha sa impeachment trial. Unang karon, wa pa may trial, June 26 pa man ta karon. Layo pang panahon, mao nang ilang gitrabaho karon mga katrupa. Kay nagtuo sila nga sa ilahang pagpapriso, sa ilang pagkaso ni ining dili nila kaalyado nga mga senador, magmalampuson sila mga katrupa. Sentro. Ang pangutana diha kung ang mga tao suportado ba ang ilang mga aksyon, no? Abangan natin. Og ato gihapong iampo nga ang atong nasod mga katrupa magmalinawon. Akong partner sa Technical Division, si Katrupang Keanu J.C. Bial. Sa among Station Manager, Katrupang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Oy, pero ni-resign naman ito si Ma'am. O na-mention niya po na ito, no? Sorry, kay kay unsaw maninga, makalimot ng kita. Ako mga kaubanan sa News and Reportorial Division, inyong alagad sa Kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay, Mingon. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig. May buntag ka na tong tanan. Happy weekend o dalaygon ang Diyos.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold bay.
6: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
5: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold bay?
5: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
6: Maudi na ang Crap Gold bay?
5: Oh bay.
6: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
7: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kung aminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
2: Exciting!

0: makatrupa. Exciting!
1: Ay, na oras, mga igala. Bisag pa muna ng utana. Doon na tayo 13 minutos na nakalabay sa lakas sa bunta. Good morning! Kumusta? Welcome! Exciting!

0: koalisyon na matindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, o niya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinong ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Juvertene, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog.

0: Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga katupa, exam!

0: Kamusta?
1: Hello, hello. Saga ko, nindo kay ako ang microphone kay Mabungol Gando Kadalunggan.
2: Bakay mo na si mga maring.
1: Sige.
2: Bakay kay mo ang tingog, mga lapos-lapos.
1: Masagat-sat lagi, walang Twitter nga guba. Sige. Marat, okay na ba ni maring?
0: Okay na to, dagang salamat.
1: Ay, dagang salamat pa. Okay, sa maralin, no?
2: Anto na po sa sunod na itong panakita.
1: Thank you for watching.
0: Magkabaring katong oras di ay, masagawa mo na mo tanan di adun na tayo. 35 na sa buntag. Welcome ka mong tanan. Mabati ta mga maring diri sa... Nagkadaiya nga mga XFM station sa Tibok Mindanao, gikan diri sa studio sa XFM Tagong.
2: Sa Studio X.
0: Ana.
1: Ana.
2: Nalampas man na ikaw, maring.
0: Taasan mo, jaguin, ha.
2: Murad niya una-una kagpataas imong tono.
1: Kanakal sa suot ni mo, maring Erika, kay kuan ka ng Mickey Mouse and the Roborat.
0: Ay, pag anak, kayo lang, yaka balo si Ganggang, ano yung gidaan ako ni.
1: Ala, oy.
0: Yaka, yaman taning ko, suot nun, yaka, ni alasan mo gida kong kabuhi ba, nagkuha na ko, dahil.
1: Sige, mo yung giharbat.
0: Giharbat na ko, kaya ako sa'yo masuot, oy, kay kabalo, yaka sa tuwa, ano, mga mga.
1: Kuri, ambisyosa ba yata?
0: Mabati sa tamang ay gala, diri asa.
1: Yes, yes, sa XFM, General Center City. Aga siyempre, ito itibaya aliya at ang team leader at ang pum-pum girl, wala lang yun si...
0: Si... Oligario.
1: Philip Oligario.
2: Si pum-pum girl gani.
1: Pum-pum girl, aga siyempre.
0: Ma'am Evelyn.
2: Yes. Kamusta na kaan siya, Maring?
0: Okay lang.
2: Loob na kaya iyang panguhan, iyang ginawaan, or iyang...
1: Pamitay.
0: Mabati sa tamang higala sa ikanong adlaw ng pag-hook-up din sa XFM pagadi
1: abas abab si kwan di ha si siyang ala to
0: si Stanley doon niya
1: si Stanley ato mga ako sa itibaya na tong mga tagapagadian
2: yes nabi na si SM di ha si SM Kenyan
1: yes ako ang mga tala mga constituents di ha no sa tong mga katropa di ha sa may XFM pagadian na
2: Ikaw na naman, Maring.
1: Ala, magin na.
2: Di, ah.
0: Ayaw mo mag-ano ba?
1: Ayaw niyo may siya giti, oh. Ayaw mo siya giti, ah.
0: Og, mabati sa ta mga Maring, diri sa XFM Matis Sete.
2: Abas, kaoban lang yapon diya, no? Si Inday Tato.
1: Si Inday Tato, ah. Og, si Bibo Pixon.
0: Pag-reasam mga maring sa XFM Bukidnon.
2: Yes. Kao ba namin mga amigo nila nga siging hilig ka nila ng utan?
1: Oo, hilig ka gulay, no? Si,
2: gulay yun.
1: Si Jonathan Lee Soriano. Aga si...
2: Mura ka ginahanan di ay?
1: Ali, mag-inubo
0: mo sa riyan. Mura ka ng banakon nga ng itlog, gani. Kasi pamusmo, isugay ka. Nailagi ka.
2: Murang manuhik. Manuhi ka ba na ako?
1: Oo.
0: Mabati sa Takarandria sa XFM San Francisco.
1: Aba.
0: Hindi na si Kuniloy.
1: Ay, outgoing na si Kuniloy.
2: So, kuan na yung
1: sign-out na? Sign-out na siya?
0: Nobody ay?
2: Inout ko nga magmalipayin ka sa imuang gi-off na nga radyo na.
1: Si Ray, si SM Ray, o si kuan na
2: si Ray. Si Ray,
1: si Ray.
0: Si Ray, kahanapa ka, si Ray?
1: Abot mo si Ray, ah. Abot mo si Ray Alinton.
2: O, si Ray nga.
1: Si is this your manager to Sir Sarah Basquez?
0: Hello, good morning, SM.
1: Okay, so karon no, ito ang tibayan naman ito, tanan?
0: Yes. Okay, ito sa araw na ito, mga suki, nga tigpamati karon sa ito ang sa radyo nga text mo diyan sa inyo mga request
2: yes.
0: Na magkakantahon today.
2: Hindi lang kayo sa radyo, Maring. Manilos na ang diyan sa imong live, Maring.
0: Ay, sa live, Sam, pwede mo mag-request sa inyo mga kanta, sa unang kanta. Tao na muna.
1: Oy, request. Request mo nga bisa kung saan. O si Babski. O si 113. O si Carlos o si James Sirapranca.
0: Ala, latag na na. Pasta na niyo mga request mga maring. Kaysa mo ang pagbalik. Ato na taga-pagtagat kina inyo ang mga request mga maring, ha? Siyempre, ato asab nga tila greeting sa auto na to ng pagkatilangan kayo. Hindi mo ginamuha kayo. Lamin dyan kayong tila.
3: Yeah.
0: Kiting katahatod ka na ito sa... Pinok ng gigama sa yes to health. Labay pa ang...
1: Ang Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Og...
2: Santon Vitamin C.

0: katrupa. Exciting!
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Matugod taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jane, usakang graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o doon. Una, sige ipadyod kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na kung pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus.

Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: mahala lang.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krap Gold bay.
1: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krap Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krap Gold pwede sa gamiton pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Krap Gold bay?
0: O bay, ang Krap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad nakasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.

0: balita, mga katropa. Guys, syempre, welcome sa tuwang special segment ang The Marites and Friends.
1: Yes. Ato timbayaon si Sigaron niya nga to ang mga diri sa kuan nag-live oi.
0: Oh, sige timbayaon
1: timbayaon. Si Carl, si Nita Valderosa, good morning XFM Tagum.
0: Aba.
1: Siya si Josephine Pero Vicente de la Rama.
2: Mm-hmm.
1: Good morning.
2: Hi Josephine.
0: Josephine.
1: Si Mami Joshe.
2: Hi Mami Josie.
1: Dadalhin ni Rogen Velasquez ipit mapuntaan ni Maring oi.
2: Hi ipit.
1: Dadalhin daw.
2: Ay, mura ba?
1: Taas naman na.
2: Matanggal ko itong IUD.
1: Oy, iyaan. Taas mo ka ila iyaan.
2: So, ito ang IUD, mga marim. Anyway, ito ang special segment nga, The Marites and Friends. Gisapupos at din sa ito ang Kuan.
1: Ito rin, shout out si Kuan, si Edgar. Kaya naanagtanaw.
2: Si Edgar?
1: Yes.
2: Edgar nga kamingaw? Edgar Garing.
1: Garing ka.
2: Ay, nako, mga marim. Ito din ka na ito sa Turbo. Aron nga mas maligar pa nga ito ang tuhod. Baka suka ko tabi sa ibang luhod.
1: Yes.
2: Mag-turbo, perminte, matag, dulo.
1: Yes.
2: Partner.
1: Yeah. Ayaw ko na sa uban.
2: Ayaw lang turbo yun ang uban.
1: Kaya mapusilan. Delikado na.
0: Kanang walang ha. Kanang walay kabilinggan. Sige.
2: O niya na. So ito na sana padunggol mga marins. Ito ang mga kuhan ganina. Ito ang mga tingog. Ito yung pilakabuan. Ito yung kakaunan.
0: Be. Ano yan na? O sa manis siya?
2: Ladies and gentlemen. Ito na ito karoon diri ang si Master Netanini.
0: Ay,
1: ang request mo na ako ako niya pa man ikaw ka na kubot-bot ka ng kanta ni Cardi ka mo kanta.
0: O sabi
2: ako din makaway mo diya be ako be.
0: Aba ako may yun yung pagkantahon
1: ninyo. Ikaw may una sa listahan tanawa dito. Gibutan na.
0: Asa ba na sa listahan be pagawas be.
2: Hello. Hello?
1: Isa lang ang gagamitin, hindi mo tingog.
0: Be, check. Aba. Sige. Humanda.
2: Pagkitaay ko diyan ka ng I love you ni Depre Green, abe.
1: Manawad, hoy, microphone. Nag-away na po sila kasi muna.
0: Wala nga nang isa kabayot, Gab.
2: Ako na, be. Kaya kung gini, painangod kang Edgar kay.
1: Shout out from Idol from Korea. Si Siyo Jin Uyango rin. Idol mo na name mo dahil
2: kaysa mo na
0: siya.
1: Taga-Korea siya. Si Siyo.
2: Taga-Korea.
1: Si Siyo.
0: Si Siyo?
1: Si Siyo Jin.
0: Baka ako. Wait, ibuok niya. Puro na si Siyo?
2: Ako, paringgap is Idol Love You ni Eddie Peregrina. Katungod kay parinti mo na ako na si Eddie.
1: So, si kasi ka Eddie?
2: Si Eddie Garcia.
1: Amin ako si Eddie Hill.
2: Mayara kay sa ni Nadir Yabi. Gi-select na so paabot sa to ang mga
1: viewers. Wa makarata ko number good.
2: O nya paghuman na to kanta, atong hawag na to mga viewers nga tagay may grado dia 1 to 10.
1: Sila mo hatag.
2: I-comment sa comment section.
0: Kana.
2: I-comment ha kay
0: dili lagi bantay mo.
2: Asa lagi basay lagi. Yayara ha. Samtang gina select pa mga igala ato ang karaoke kay nadaot ang wirings.
1: Ang number may nadaot.
2: Ang number di ay so ato sang 224 ang number ana gab 224. 224. Ang number sa kuang kanta.
1: Ayos sa siguro gamitan akay wa pa mga kanta.
2: Padi ay.
1: Mura man naka sa CR.
2: Mura si Pico ngani.
1: Ngani.
0: So, okay na, okay na.
2: Yan ha, sa tagapaabot.
1: Inani maganda siya pa sa live.
0: Sa live, may manginani nga mga factor. Tinood siya rin nga one mic day. Okay, sige.
1: Lahal lagi ka ginunitan na naman rin.
0: Lahal lagi siya. May ibang ginunitan sa mga expert nga mga
1: okay, ibutan na yung mga din ha. Kimo.
0: Be.
2: Ayan na, ulit ako. Ulit na yung mic.
0: Kanay mo, sige. Ulit puno na yung mga.
1: Iyon din ha.
2: Hello? Di ba na kita sa tuktok? Kita kakita sa tuktok ba rin?
0: Wala man lagi. Di lagay mo sodri.
1: Magulat ya, Marin.
2: Malimaw akong
0: gita.
1: Next.
0: I do love you, man. Good. I do love you, man. Ito yung operator.
1: Ay, mura na si Piet ang operator.
0: Kala.
2: Toto-por.
1: Mali, imo. Ganyan, kay Toto-por to, may imong word.
2: Bari
1: kay... dapat, Toto-por di ay.
2: Sige, pasensyahe.
0: Sige, ano yan ang mga igala? Pasisya na to kay live, magunin ito programa. Lagi rin manginanin ang mga factor, no? So, karon ay kaduang hugna kay ang sir, ang unang plaka, nga marag nabahog man, kay nailitan gabi, eh. Karon ato na nga atong operator,
1: yo. Yes.
0: Ikaw dang, okay, ikaw okay.
1: Ano si Jose Peno, nga siya nga, kantahe ang dughang guba, be please, Maring Erika.

0: kayo, marigrika, sa imo ang dako nga pagpakaawaw. Yeah. Ayun na nakusba, ha? Ayun na
1: nakusba. Dawata, kining ko sa kasakong potyukan, nga, di kan pa rin sa baryo, kilag ding la akong
2: malprabin. Wala na nung po, marin, sa kuang beauty, marin. So, ito yata, amigra mo na ako.
0: Ang nga, tenor yan, ay ko na punbi.
1: Akin yung kanta, ako ni pahinungod kang Alvin Goo.
0: Aba, baby.
1: Yaman na yun, ano siya nga, paliyo ko ganda na yung title, baby, ganing at Kantipani.
0: Aba, Tipani.
1: All tipani? This time. O, Tipani. Aba, katong ice. Tipani ice cream.
0: Maoba, maoba. Sige, sige, be.
2: Ay, gamla,
1: all this time.
2: Na, na ang bayot,
1: all this time, yung Tipani.
0: Tipani daw to.
1: Alvin. Si Alvin ba to?
0: Kasi naman ang...
1: Ah, si Alvin lagi. Mm-hmm. Si Alvin Goo.
2: Si Alvin Goo. Sige, Alvin, eh, may kata para lang sa imuag. Request man mo ni
1: Alvin. Imuag man ang request. Imuag ni. Kantahan ni.
0: Be.
1: Number 441. Ang sabi na na sa imuag 442.
2: Paano naman sila?
1: Eh, alphabet ba siya?
2: Parinti naman ang artist.
1: Ah, parinti rin di ay. Kakiyot ni Maring Erika.
2: Sa ingon di ha.
0: Silota.
1: Silota.
2: Oh, ay. Hindi na po na silota.
0: Aba.
1: Jemai.
2: Ladies and gentlemen.
0: Ani ano? Half Human, half Barney, Maring Darian.

0: Sorry.
1: Tayo na kinanawa ng pasirigan.
0: Sorry kayo, Alvin. Kayo bro, natupan mako, Alvin.
2: Alvin, ayaw kayo. Sorry.
0: Sorry po.
2: Sorry po, Alvin.
0: Sorry po, Alvin.
1: Sorry, Ben. So, nana, makanta
0: na. Maulawin pa taan yung maring. Tarungan nila yung maring.
2: Tarungan na
0: kayo. Nagagalit na maring.
2: Yung makanta na.
1: Ang score na mo, 9. 9 ang score.
0: 9? Ay, salamat. Kinakudako. Ito, 9 ito.
1: Ambot na ka ng waray ko.
0: Ano na yung title daw?
2: Gaksa.
1: Gaksa.
2: Gawa ka
1: kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
2: Oi, ikut lima, oh. Shout out to si Inde Marie.
1: Hi, SM. Good morning, SM.
3: Good morning.
4: Check, check.
1: Ladies and gentlemen, usaka waray. Pasana.
2: This song is the

0: la Tony P. Ojalá me quieren su tío signo.
1: Soto pa votar on pero sa mas ultimo.
0: Ah, bebe.
2: Ay, nagana kayo ana na 2024.
0: Ba.
2: Grabe ka daw sa nananaw.
1: Soto ang pamutan on goes sa mas ultimo ni Baby M. BBM sa mga assessment sa mga kanta na mo today.
3: I talk to my.
2: Ay, kagwapo siya.
0: Salamat. Salamat
2: kay ang Mrs. Marie.
1: Okay, gidi ay.
2: Okay, di ay nakauyan gid siya.
0: Si Baby M no nag-appreciate kitso sa tuang kanta.
1: Yata na appreciate. Ay, nako.
2: Ana si Nancy. Hoy, nagbijokin na lang ang tata. Tarungan niya, ha? Kay nadagom.
1: Ay, mga nag-request daw.
0: Pagtigol. Sabi sa mga request niya, be. Mayroon sa mga request niya, be.
1: Si Doc CJ ni Druda, gatanaw sa siya.
2: Ay, si Doc CJ.
0: Doc CJ.
2: Masin mo request para si Doc CJ.
1: Atay color today.
0: Be, sige, tubag ka.
1: Sige,
0: tubag ka, tubag ka. Kaya pa nagsaranay color niya.
1: Hello?
4: Hi, Maureen.
1: Who's that? Who's this girl? Pinsa kasi?
2: Ilayo imuhang microphone sa imuhang radyo. Sa imuhang cellphone.
4: Nag-search
2: lang ko. Inayi lang ang kayang boylom. Inayi ang boylom sa imuhang koan radyo.
1: Tingog di mo marimba kay murag gilamian.
4: Ang boylom?
1: Gilamian ka wa.
4: Alvin
2: and Maureen. Ay, si igatos mo na yung tingog si Alvin. Alvin, eh.
0: Alvin Gook.
2: Oo, Alvin ka, Alvina, manday ka.
0: Ayuta ka.
1: Asa ka na nawag Alvin?
4: Asa ka? Daria, lalo
2: ko ngayon si Daria. Ay! Di, pag-sure ba? Okay, magbiko kong pink.
0: O sa man yung gusto na may tapos mo kinabuhin ko an, gani Alvin.
1: O sa man, mukanta ka o kanang koan.
4: Next time na lang.
0: Next time na lang.
2: Asa pa ka nagtawag garon? Juan, Alvin.
4: Dumi ko sa
1: Bermudis.
2: Oy,
1: sa
2: Bermudis.
1: Ay, sa Bermudis. Gabi,
2: sa
1: Bermudis.
2: Sa Bermudis, pinagkawamin niya ganang bagol nga kanang... Sa to, gani? Sa to, bagol. Bagol-bagol.
1: Puto binagol.
0: Mm.
1: Ay, nako. Nakaitimbaya di ha, Alvin. Ay,
2: shout in.
4: Wala daw. Salamat.
2: Ah, kanto lang di ay. Ay
1: salamat, Ben. Thank you.
2: Kuriputan mo po ni si Alvin ayan, di so, ay.
1: Salamat kay Alvin, ha? Wadyo ka si Alvin. Itawagin sa tuwa mga maring. Gusto ko
2: liyat na may istorya. Naglipo ko. Alvin, mura yung tingog. Mura magbata ng babae.
1: Gwapas yan, no?
2: Mapatingog.
1: Nakong... Sige, Bea. Sa toang pagbalik, mga maring, kay medyo piki, anin, tanaw po ng U-Tar Diriyaw, si Kenneth J.
0: Si Kenneth,
2: Ana pa si Kwan, si Lota. Ano sa manina si Tanini, og si... Og pangtigol sa manina siyang...
0: Aba, yagit ko ni Lota sa...
2: Mubalo siya kay Muhammad sa giapin sa drama.
0: Tilaan ta karon Lota. Mag-ani kay wala may tila din eh.
2: Ana si Din Lona, Good morning, mga maring. Pwede kang tao ni... Richard Renoso, paminsan-minsan.
0: Aba.
2: Uy, nagkala kayo nag-comment. Pati na si Doc CJ, ni-request na yun.
1: Request Doc CJ.
2: Tres Marius. Lain mo niya, Tres Marius.
1: Tres
2: Jesus Mariusip.
1: Ay, naku, di makaya na siya, uy. Kanta, ha? Aba, sige.
2: Anapod si GR, inabiyogano. Wala na, nakagubot na direk. Nagkanta na mo din, ha?
1: Kati lang, God. Sabi niya mga assessment, di ay.
2: Takaya pa siguro rate niya ang kanta ni Master.
0: Uy, takaya pa grade niya.
2: Pila may grado ninyo ito yung kanta ni Master.
1: I-comment siguro diha, Marie.
2: Lain mo kay paminawon ang ninyo.
1: I-comment siguro diha ito ang mga kuhan. Kay sa mo ang pagbalik, ito na tagaag pagtagad ni ito ang
0: suwat?
1: Drama. Marie, kapag sa dipa ito sa ning tagaag pagtagad sa ning usaga kanta ang ipadangat diriya sa ito ang... Ay, naku, kinsa niya kanta aning maybe di ay?
0: Maybe?
2: Maybe? Kinsa mo niya may kuhan?
0: Si kinsa mo niya? Si Willie Garte.
2: Dili, si Rebel Yami.
0: Dili.
1: Maybe it's you.
0: Maybe it's you.
2: Si kuhan, si Bishop, dili po.
1: Atun sa iro niyong kanta ha?
0: Ben?
1: Maibuntag sa di ay kang Gary Panibaan. Mga taga Kinuban.
2: Ato nga ipag-rate na. Pag-rate niya, mga marites.
0: Sige.
1: Ay, kayo maghawa, mga maring, masunod na. Isa sa mga comment nga pinaka-the best kayong masahang.
2: Lami ka, ayaw balik-balikon.
1: Ay, isa ka comment.
2: Masahan na nabi ang last nga message diyan ni Kwan. Lami ka siya, balik-balikong basa.
1: Sweldo na. Aba. Pas kena disposal. Ati ka dong. Karon lang yun. Prepare daan dito, Ken. Pagpaakdag napkon. Napton. Masa na? Pagpaakdag.
0: Malapton, malapton.
2: Napkon. Asa ba nagkikon mo napkon?
1: Dere mong kuna, oy.
2: Dere, napkin.
1: Kini kanta hais para sa imuhang namatik today.
0: Yes.
1: XFM.
0: Exciting.

0: niya pa.
1: Yes, mga na rin. Balik na kanood na taong music. Balik na pinabdik, mga Sometimes, si Paring Gaboy, gihot na man ito ang music, mga Maring. Yes. But anyway, alas 11:08 na nga itong oras, mga Higala. Welcome ka mong tanan dire sa ito ang panag-uban, sa ito ang paghatag na kaninyo galingaw. Karoon, buntaga pa baroon. Mm-hmm.
2: Ato ang, yes, good morning pa. Kayo na pa, 11:09 pa man tan.
0: Kabalo ka, ingon ni classmate, kabalo ka? Good morning na masing gabi.
2: Mara ba nag-networking?
0: Ano mo na?
2: Isang alas 12 sa gabi, good morning, Gapon.
1: Binalagay ako ang kuan ka chide. Hinay ako ang microphone ng ano
0: manis. Inulit si mong babad. Magkakalo. Kusog ka mo umuom pero microphone di kakabalo mo doon.
1: Ito hilid ka na. Distance mo kunya.
0: Lain na baka ginunitan. Okay. Pero bura magamay ka. Anak man lagi maring.
1: Anak man. Baka maring. Ano na sa mga kamot ang sa kasuat papel.
0: Diretso na dito ane.
2: Sa may dukayan. May manik amateur kay Taugan na eh.
0: Kaya ko na ko. Karang nakanta na mamuha mo na ang gigtila o maritis lagi.
2: Pa naman 11 naman.
1: 11 na maring. But anyway, mga maring. Sama yun.
2: Ato rin itirahon yung atong sender. Okay, ganina rin ni Ariat Bekaini.
1: O na batamag, so good mga maring ha. Kini ato ang tulumanon hatod di ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kini ang...
2: Yes, Santon Plus Coffee Mix. Baka, siyempre, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Para mas malikon pa ang atong immune system, lisuntadapuan sa mga balatian, dapat iparis ni mo ni mga maring ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. At parisi siya ang Santon Vitamin C. Aron nga, makalingkawas ka sa mga balatian nga, makaunsa.
2: Makalilisang.
1: Makalilisang. No. Ay, mahal biya kayong magpa-hospitalize.
2: Uy, wala binanapin sa itong mga budget, no? Labi na rin pa na ko na nga, watay budget sa, okay, tayo budget sa kaon, budget din sa hospital. Wala, ang pingi, ang inyong ha, mga bodybuilding, di ha, mga maring.
1: Dapat yun nga, mag-amping kita permente kay, mula gito peting, mahala ang magkasakit. So, kay, mahal kayong mga penicillin.
2: Mahal kayo mga kwan, basta kala mga medisina. Medisina, saan ang medisina? Medisina sa saging, medisina. Tanan, mahal.
1: Okay, good morning guys sa mga taga DMs.
2: Oy, mga taga DMs.
0: DMs rental.
2: Yes, oy, salamat kayo no. Grabe yung kay Barator. Uy, gusto ninyo
0: sa tanan diya nga mga gusto mo renta no, mo biyahe. Hilig man mo adventure. Diya mo sa DMs rent a car. Kay Barato na, guwapo pa kayo, ilang serbisyo.
2: Kanan. So, paminaw mong tarong niya para dito mo matampa. Ato na mo dito sa DM.
0: Ayaw, master. Ayaw.
1: Sorry, master.
2: Sorry po. Sorry po.
0: Ano si Anel, kita ka? Grado si master. Dako kayo. 98%.
2: Ay, salamat kayo na, busing. Salamat kayo.
1: Dako sa kuhan niya. Ay, may grado niya. Mara makapalit na lang sa kagalong bahal.
2: Pilay grado na ko diyan. 98. Dako kayo. Kantahan. O niya, kantahan na ito na yun niya. Saman.
0: Papaspasin lang diyan.
2: Sige na, ito na rin. Kaya makakanta pa ta.
1: Makakanta pa ta. O niya, taot-taot.
0: Okay, nasuko na si Din Luna. Nakantahan na gini ba?
1: At ito maglamay. Oy, kaya ito na gini ba? Saan nga so kasawat nga ipadangat nga ito ang tulaman noon.
2: Kung ako ikaw. Mayong hapon, mayong buntag, ug mayong gabi kaninyong tanan. Labi-lagi ninyo mga maring o sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Pearl. Nagpuyo din hi sa may San Francisco, Agusan del Sur. Mga maring, nakaghat ko diya pagpadangat diya sa inyong sibyaanan. Tungkol kanina ako ang problema karon nga kada bang magkabiba? Kada bang nagkabiba sa kong abaga? Nakuiba na nga si Mark. Magura ba ko niyang minyo ni Baon niya? Kay, ako kay basta di ba diyo kumutuan ang ilang panultiyon nga mangala ko no kayo, mangala daw ko ganang mabuntis, bisag unsa na lang ko no kayo. Waman yun na sa kuang vocabulary yun. Mga maring, nakaingon d'yo ko, ay grabe yun lagi kayo. muna gingon mga maring na dita mo istoryag patapos kay masing kita ang sungugon sa panahon. Pero masayran yun ninyo kung unsa gyud yun niya kung suwat. Iyon ani mga pakitabo.

0: Duh. Duh.
1: Aku aku pergi tanda.
0: Oh, sampai di Sultan, Dok.
1: Oh, okey, Man.
2: Dok, bunti sikuk masawa, Dok.
1: Aku sang tawaran ni ganti hosbi kay pin aku maklaro mayul din resulta sa kining CT scan.
2: Dok, CT scan mariko kanang buntis masuro ko sawa, Dok. Dili man siya.
0: Hindi mo ngon, Dok. Kasi man to gipaihi man kuni mo ato may ngon, Dok. Kasi man to, Dok.
1: Uno i-appel mo na sa proseso kining ECG.
0: ECG?
1: By the way, congrats, both of you. Congrats.
0: Dali na lang lamakpak, Dok.
1: Mga,
2: nagkani.
0: Tinulak pa lang makpak, Dali, Dok. Nagkani din, jato din.
1: Mga nurse ko siya.
0: Mga nurse, naaala sa chikas kwarto.
1: Mga mid-tech.
0: Dok,
2: sabot, congrats man, Dok. Ano na, Dok?
1: Sa akong pagduke-duke, nakita ni nga kuwag computer nga duha ka buwan ng mabdo sa gibog asawa.
2: Tinuod ka, Dok?
0: Dok, tinuod na ko, Dok.
2: Sagpa mo ko rin mo, Dok.
1: Taga na, magbakak bray ko rin nga doktor good ko. Tinuod ako gisulti. So, buntis sa gibog asawa. Dahil di isang tamag kuwan-kuwan kay buntis kag duha ka buwan, ha?
0: Mantura na, Dok, nga. Ako, Dok, kanang lain kayo kung paminaw sa kong tiya, Dok. Salamat kayo, Dok, ha? Kay mga din yung sa'yo resulta ng mabuntis sa'yo, Dok. Abin ako dilit dinuod na nga, kung Dok, magsuka-suka.
1: Primero ni mo, ne?
0: Oh, primero, first time na ako, ne?
1: Mag-isiyan yung kasi kay dakong mong bata.
0: Ah, grabe, mga Dok, kabulan, mabalalin na dahil, Dok.
1: Ako bang una kita ni mo, ipit bang kayo?
0: Ipit kayo?
1: So, akong punto ba si Magisian ka? Pero, sige, congrats sa inyo.
0: Bang, Mac, yung si Juan Mac ba, si Juan Mac, okay, Juan ko nung kalangan, ipit ko nung kayo ko. Yung talawa, sila ay maldito ba yung Dr. Mac?
2: Sagdi lang kay Basingana ko siguro na siya. Kaya naman, magkakita pagkakuha nung, bali ako ng doktoran. Bili ako hon yun.
1: Sige na pong istorya. Ato na mo sa nurse station.
0: Sige, ay, sige, basi, Dok.
1: Basi malagot ko ipadala mo sa full station.
2: Tara, tara naman.
0: Tara.

ring, pinakamedangan sa istorya, huwag na buntis, Juday ko. Dua kabulan kong buntis sa kumbana nga si Mac. Grabe kaayo, Gidoy, kay lainig kong paminaw kay Kadabuntag, si Yusuka. Apan ako yung gusto pangitaon nga gusto ko. Kana ganing nga, mangita ko yung mga butang nga gusto na pangitaon ba, pero ambot, kana nga, di ko satisfy sa akong mga pag naana ganin, di ko, murag manadyo ko yung lain nga gusto ba. Magdina ko ma-explain. Hangtod, inaani mga pangitabo.

0: nga, pre.
1: Bawa ba, pre?
2: Unsa man na, pre? Anong nagsud mga kadaguan?
0: Kawa na ka ba? Sumarini mo ba? Bawa nga pangalaw, eh, man.
2: Ano na, buntis, buntis?
0: Sud kay pangitaon. Mangalaw sa prutas lang, kay... Pwede man tamang...
2: Unsa man na yung gipingita dahi, pre?
0: Ita siya ganang bulalo na tapat siya pa punitari.
1: Unsa? Grabe naman po na, pre, ngay.
0: Limo gani ko, no? Asa mo tamang...
2: Engilgi, kung na bulalo, sinerya, minuwa.
0: Asa mo tamang...
2: Asa mo kakitaan na, pre?
0: Pre, teg, pamagi, pre.
2: Pero ka nang atumangan, sabunan na, pre. Naano na, pre? Naibulaloan dia.
3: Kala Armands.
0: Asa na, pit?
2: Ya, dia?
3: Oh, kan burak William nang...
1: Ya, ya, ayo.
2: Asa mo nang kasagot? Dito yung kuskus mo.
1: Lisod kayo daw, eh. Lisod kayo na, pre. Sa mo nang mga nangala na yung mga pangalaan na yung mga pare.
2: Pinyo kayo ka mga ala yung mga kasawa, pare.
1: Sa mo na?
0: Bago sa mo na.
2: Nagari kay Kuan Marie, pare. Dilit na kuan.
0: Dilit, man. Tag tinaguan lang. Kaya naman ito lalito.
1: Pare, ya, pati sige lang na pare. Dili kay mga kuan na. Buwa nga pare na yung mga kasawa, pare. Ay.
2: Pagkita, ipagi na, pre. Masuko na, pre.
0: Mga katabang, pre. Mayroon mong inom, mga.
2: Oh, ano mo na?
1: Pre, ano, pre. Inala, pre, nga. Nagpalit. Dito na ni mga palit sa dool sa panirarya, pre. Pagpalitan lang niya, pre.
0: Oo, dili ko patsukulo na hanya.
1: O, nasa na, no?
0: Sakto.
2: Ano mo,
0: ilalinon siya, nga.
2: Ilalito ka.
1: Oo, ano, ano.
0: Sige, otos ako, pre. Salamat, pre.
1: Si, si, si, si, si.
4: Daro. Unsa man na?
0: Kapalit jud ko eh. Layo-layo gipalitan ako ani.
4: Unsa?
0: Ito ko paingon sa cruising festival og.
4: Unsa man ni siya di ay?
0: Muni ka tong gisugo nimo nga.
4: Ay nawala na kong gana, Mac. Nawala na kong gana na.
0: Unsa ni wai mong gana nga?
4: Lain na sa lagi pa ngayon ni baby.
0: Sumuka ani mi gasto ko gapit isa ka. Litros nga gasolina niya. Di na yung muna ikaw nore. Magbuot ako ng lilo.
4: Magbuot man ka ano. Eh, pakauna lang na dito. Gusto lang na kung gusto ka ano. Nawala rin akong gana.
0: Sa muka ni mo eh.
4: Sina bang? Kwara ba na ni baby? So, yara ba ng sugo sa bata? Yara ba na? Baby on, si papa ni mo kaya si daddy ni mo kaya. Kwang kayo, diligid siya mo tuman sa imong gusto, baby.
0: Baby, ate kra, baby ha. Dili man masuko si papa.
4: Bansina ba? Palitin na lang kukuhan, bi. Balot, bi.
0: Masa mga balot?
4: Ang gusto na ko, katong balot. Ah, pakitay ko balot dito ka lang ang tindero, adik.
0: Unsa?
4: Oh, gusto na ko ka lang ah.
0: Unsa na ko pagkabalong adik at tindero? Saan ko naman talaga yung mga kuhan mo, oy?
4: Sa mukha na mo. Sige na, daddy. Nainan ni mo, oy. Sugo biya na ni Bibi.
0: Sorry, bi. Sige na, ito na, Papa, Bi. Ito na, masukuhan.
4: Kalangwan, ha? Kalang... Gusto na ko ka lang, ha? Adis-adis ang kuhan, ha? Adik ang kanangwan, ha?
0: Oh, sige na. Mangita. Asa mo kung kitaan yung adik yung mga naong abalotero, ha? At ito ko pa sa bangan. Dito, mangita ko dito. Ay, sa muka, ginagasawa. Sa muka, yun. Tama. Na ay kuan diri oi. Taas buhok sigahog mata. Boss.
5: Balot.
0: Pinoy
5: balot sir, Pinoy balot.
0: Balot boss, tag pila man ning balot boss.
5: Tag bajingo ang balot sir.
0: Boss sige makakusap-usap.
5: Bajingo ang balot.
0: Boss adik.
5: Yeah, dili sir.
0: Adik ka boss.
5: Pero nay kuan ni sir dili sir.
0: Boss kay
5: natural na sir kana kana kuan mo gani sir kining na. Na inborn.
0: Boss, ako lang i-confirm, boss ba? Kanang, di ba yung magkawin akong masawa kung pangita mo good niya, kinangala siya, gusto niya adik nga balutiro. Adik ka, boss?
5: Binuang na yung mga sir.
0: Adik ka.
5: Kurang mo ako ipadakop, sir.
0: Ina nga, adik ka ba? Kaya para,
5: ako ang gunon, masig asset ka, sir.
0: Dili lagi, dili.
5: Maipit ko na, sir.
0: Dili lagi, adik ka.
5: Ano ba? Dili lagi, sir.
0: Boss, ina, boss nga, adik lang ka ba? Kaya,
5: ano yung mga tapukson? Ano yung mga sir? Magbuot mga sir? Balot rin ako din na sir?
0: Ano yung ako kasawa ni? Adik man gusto niya ng balitiro.
5: Ay, ikaw na yung bahala niya. Gaya ko ha. Balit yan lang niya ako. Sir, dito niya adik. Inborn lang niya ako ang...
0: Sige na, pagkataan lang ko ba eh. Tapila man.
5: Bansinko.
0: Bansinko. Ako lang yung adik ang...
5: Nay, dumakatakal nga sin.
0: Oh, sige, salamat kayo.
5: Buna yung team na sir ha?
0: Narambayad o.
5: Oo, salamat sir.
0: Ay, naku sa muka. Inon ako itong asawa na gubi nga. Inon ako nga. O ka ng adik nagbantay ni siga kaig matal niya. Sa muka. Aning kalapinaw eh.
4: Ang! Ay!
0: Naray mong balot, oh.
4: Paano ka rin mag-aabot, ma? Kanina lang ko paabot ni mo ba? Wala na nung kuganay noon.
0: Unsa?
4: Isalay ka na lang, oy.
0: Ah, sa mukha ni Glagiha, oy.
4: Patuog na lang, oy. Lago pa kay Kang.
0: Sa magka-horror mo na, hindi.
4: Dila ko na ka na, nawala na kong gana.
0: So, kabulo ba kang ipangita? Ginagawa nga ng adik, kining ginagbantay, ani, siga kang bata.
4: Sigurado kang adik ng nagbantay, anak. Ah! Pagitaan ko nung kung ba na listahan na lang sa PDA.
0: Ano siya? Street level individual. Saan mo gawin? Gagawa mo yan ako ni Mang. Buta na po kagos tao. Saan mo sa mukha ni
4: Mang? Alam, suko mo na ni Bibi. Pang, unsa man ka?
0: Sorry, Bi.
6: Ayaw na, Ma.
4: Lain na kayo na kayo.
0: Sorry, Bi. Wala man
4: siya. Lain kayo ka mga istriya pa.
6: Pansa!
0: Nya, may pandesal ka ba na?
4: Hindi ko ana.
6: Hindi pa.
4: Hindi ko ganang kaya di mo na malunggay ibutang ana. Biatilis man. Matulog na lang ko, eh. Matulog na lang ko, eh. Bibi, hindi mo na mukha si daddy na mo, Bibi.
0: Eh, pagkana, wala ko maga. Sorry, Bi. Wala man yung papa, Bi. Sige na, matulog na. Sorry, Bi, ha. Apa itong aplasan, Bi? Aplasan na ito, Bi.
4: Daddy ko, eh. Mahala ka niya.
0: Sorry, Bi.
6: Ayaw naman.
4: Maring bila ramay dagat sa istorya dinadyo yung panahon mga kadang-kadang ulibo ko sa kung gusto kada mga mot sugo manis bata ni kung sa kagabi ni Ana nag-crave na sad ko o ginani mga panghitabo

0: naman. Tuwag ka, itong presyo
1: na yun. Gusto kong kumukaon.
0: Sikaon nga pagkupata man ni hapon.
1: Sugo man na ni baby. Dili man na sulugo na ako. Baby, oy, mong daddy, oh. Mukha
0: gining. Sorry, baby. Sumukha ni mo. Hindi naman kayon yan. Bago ba ito na ni hapon?
1: Dila lang ko, eh. Sige na lang ko, eh. Mahal, pasang di mendo ang baby. Dili nga, ma. Unsa mi ang duhan ni baby.
0: Ay, baby. Masa man ni mo, eh.
1: Gusto ko mukhaon o ganang lumpia o ganang pansit. Baliti ko, baby.
0: Unsa pa mo? Alas 11 sa gabi. Kasi mabay na maligya ng orasek, pansit, lumpia.
1: Nalagay na lang pangitay. Gugugod. Gusto na ko ka ng ang yang lumpia o yang pansit ka ng halad sa pansyon. Para sementeryo ba?
0: Masa may pahalad. Hindi mayroon galag-galag. Magkakita ka taan ang imong gilig.
1: Alabi, oy, si Danny ni mo, B. Dinigin mo atang si Juan, B.
0: Sorry, B. Kasi magawas ko, mato ko. Ay, may susi sa motor, B. Sa muka rin yung ginibuya, oy. Galagot. Pre.
2: Oh, pre. Uy.
3: Uy, pre.
2: Baba ka na to. Alas 11 na, pre.
3: Alas 11 na pareho. Alas 11, 28 na.
2: Oh, siya sa, pre. Siya sa.
0: Ay, naginom niya mo?
3: Ay, oh, siya. Oh, nagal. Binukulata niya mo ginom. Binukulata.
2: Tarawa bundungan, pre. Bundung na kayo, pre.
3: Bundung na kayo yung bundungan, oh.
2: Binukulata. Siya. Siya. Alam mo na ka.
0: Pero nag... Pre, balik.
3: Siya. Siya, pre.
2: Siya.
0: Inom mo siya na kunik isa.
3: Pre.
2: Grabe. Grabe, gusto ka man. Nee, nee, pre. Libre na kayo. Gusto ka man.
3: Ano siya, pre?
2: Grabe. Kagme kayo mong tagay, pre. Mapuno, pre.
0: Okay, man ganyang libre. Ban ganyan, mangita ganyan kuhan. Nayo mo ihukan.
3: Pre.
2: Pero kami, palutan, pre.
3: Pre, pamimina ba? At sulit pang talo na itong pare na ito si pre.
2: Goal, goal ka kayo.
3: Goal mga kaya, pre.
2: Na, pre.
0: Sawa na ko ba, ngita na po siya kuhan. Samok naman kayo, pre.
2: Saan pa ipinita, pre?
0: Katong niyangi, katong niyang bulalo. Niya pakabot ito, wala kauna. Kaya wanang kuno si gana. Kaya huwag ko na kaabot. Ngita siya balot nga adik ang nagtindero. Nakita kong adik yung tindero. Ay, alaan pa naman kong asit ko. Uy, napakabot sa bulan, wala gikaon. Niya karoon, ngita na po siya pansit o ganang... Ay, samuga.
3: Saan yung ipakita niya, pare?
0: Pansit nga na ako nun sa simin.

0: Ito ni sa bayan itong pare na to. Sa mga nga meron mga ganun.
1: Sige, alangan 20 riyo, binuang noy.
0: Ay, muna, wala ko tayo. Wala na basa, hayaan na itong sulo. Hayaan ka na itong sulo.
2: Oh, sige, siya. Matuto, sige. Lila, ako'y bahala. Ako, di ba siya kumahadlo?
1: Ay, ikaw na, pre. Ikaw na.
2: Ako yun na.
1: Ah, ikaw na.
0: Sige.
1: Ikaw?
2: Back up lang muna ko, ha. Ay mo, sige, kuhan. Pag singgit ako, kuhan. Pasidenta.
0: Okay, pre.
2: Okay, hala doon ito, pre.
0: Ah, talaw lang ito, pre.
2: Talaw lang ito.

0: mana mo mo
1: Pre, ngiti-itap na yung dre, pre.
2: Huwag mo siguro yung hala, dre, pre.
1: Wala yung mga suga na ilang mga...
3: Ay, musik saba, kamang mo.
2: Buhanga, Nestoria.
3: Kamang, kamang, kamang.
1: Pre, pre. Saan mo ito, pre?
2: Pre, pre, ganito lang, ganito lang, pre. Ay, isa, isa, isa. Murag na yung nanugtok, pre. Murag na yung nagsilsil dito, pre.
1: Ano ka? Saan mo na, pre? Tapos kayo buhok, pre.
3: Pre, nakapit kita sunahan, pre, ng plato, pre, mga pansit ko ito, pre.
2: Dara, doon. Pero inayin lang.
3: Bebe.
2: Doon, pre, sito, tara, inayin lang, kapang.
3: Luka mo na yan yung trabaho.
2: Dara.
1: Pre.
4: Mato mga maring. Pagkabot sa kumpana nito, nakanagawa yun sila o ganing sa halad yun, pero gayaw yun lagi ang kumpana mo, asa to niya nakuha. Huwag inani mga paghitabo.

0: Brado Nix. Brado Nix.
1: Brad. Uy, Brad, mayong gabi eh, Brad.
0: Hey, Brad, bida mo na, Brad, kanan na kay... Sorry.
1: Naalagay ka, Brad.
0: Brad, ginangita ko, kapayas, manangala mo kung usawan.
1: Mao pa, Brad?
0: Ay, kapayas, yung muda nga ka ng talagsaon kayo ba? Oh. Mo'y gipangita niya, manggod?
1: Kung saan manang kapayasa, Brad?
0: Kanang kapayas nga, usaray liso ba? Naka na?
1: Brad, wak matik kapayas ka usaray liso, Brad.
0: Wala kayo mga kuhan diyan? Wala mga bagong breed diyan?
1: Wala lagi ko'y kapayas diri, Brad.
0: O sa may naa diyan?
1: Kanang kapayas lang yun diri, Brad, nga dusi kabuk liso, Brad.
0: Imo din iyak?
1: O, maihak man ako ni Brad. Kay, wala man akong variety, Brad.
0: Yeah.
1: Wadyo ko'y mahatag di mo, Brad. Sorry, Brad.

0: Ning sa ano kung
1: bak- Sorry ka ayo, Brad.
0: Ilaro na po na kung asawa na ko nga. Kining kapayasa. Ay, tama no. Ato lang buak kundaan niya. Kaon to ng 11 kabukliso. Unya ibinto ko sa.
1: Ika good, Brad.
0: Buak ka daan.
1: Daku bi- naman ka, Brad.
0: Buak ka daan, Brad Dunix. Buak ka.
1: Sige, Brad.
0: Ay, kung kay,
1: Sorry, Brad.
0: Ah, sige na, okay, nagpaabot ito kung sabaw sabay.
1: Ah, sige, Brad.
0: Sige, buwakan niya, isa na liso ibilin ha.
1: Okay, sige, Brad.

0: Mang.
1: Mang.
0: Nara o, narang kapayas ng sarili so. Pitinggining ko anon eh.
1: Pitinggining. O siya maling yung kapayasan eh nga. Tama lang, asa nabi? Ipikas sa malagi na niya. Gihiktal mo yung muna yung kantay box. Imo nang gikuan nga ay pang pang gitikasan ko nimo pang gitikasan ko nimo klaro kay ginap ka panrigan no binuang ni
2: o si gitikas kay ganan
1: bibi o si papa nimo bibi
2: ayo ba samta sorry bi tong ko
1: klaro kay dali mo grabe kay kap
2: dili mo gini lagi
1: nagrabe ko ana
2: nahulog man gud ni sego di man akong
1: gini nahulog lang grabe kay nahulog ha. Napagali na ako tanawa, oh. Klaro kayo gigisi na niyo. Emo nang ipika sa kutsilyo.
2: Mukha ni mo. Gamulo ba kapoy na kayo? Kapoy na kayo. Kapoy na ko ba?
1: Si kapoy. Ano ako?
2: Ano sa kama na ito eh?
1: Bibi, tanawa na ko ni mo papa, Bibi, oh.
2: Sorry, Bibi.
1: Ayaw, Mang. Kaya nakamusunod ko na yung kwento. Wakay po amo ng magkabana.
2: Mang!
1: Wakay ayaw! Maring sa tinod lang naluoy jud kong makmak. Di man ako tuyoon pero laay jud akong huna-huna, madali ra kay ko masuko. Dali ra mausab ang ako ang dali ra mausab ning ako ang huna-huna kung usay kong pangayoon niya. Gani usay magkabalo ko nga naningkamot ni akong bana pero pag-abot niya diri ko satisfy sa iyang gihatag res ako. Mausab man ang akong huna-huna. Sabay ko buhaton ani kay si Makmak murag nakita na ko murag gudin sa kapugong murag bulayas sige jiro ni sa moa. Maminaw na ko ani biyaan ko ani niya. Maluoy mo bitap kanang tambag ko no ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinhi lang ko to pearl.

0: mong isuko ang laban, no? So, maugin na ron mga kasulid. Mga kasulid o mga katupa. So, ang problema karon nato, mga maring, kaning problema ni Perlo? May nanay, nanay kinamabundi siguro.
1: Ano, ginan siya?
0: Kaya kung, wamo ko ka, aki man ni Gagi, kuha mo na akong palupyan tube. Muna nga din ako mabuntis.
1: Ako na, kaya kikuha naman ko, gikapon man ko maring.
0: Mama.
1: Pag ko nakasuway, ana. Kapunta ka na si Tia Daria.
2: Iyon, siguro pa nakuha, oi.
1: Ay, wala na nauni mo, ani.
2: Kamaro ka ba?
1: Ikaw, Tia Daria, nakasuway na ka na na-juntis ka.
2: Na-juntis ko, pero dilin mo ko pilihan. Kasi ko siyang hukad kaon man.
0: Aba, aba.
2: Domo ka na itag trapo. It's a tapo.
1: Oy, do ginagay mga yung anak marin kay Kuan Marino kanang kanapay uban anak marin kay makabaho sila sa mga pagkaon nga dili nila gusto. Mo saka po dilang kabuhi o ginala sa si Maring Ganggang Maring.
2: Ay, anak po di ay.
1: Anak po.
2: Oy, pati swerte yan ni Paring Lar.
1: Oo, kay kung na mga pagkaon nga dili siya ganahan, di ko siya mukaon. Unya naka ang ikakatingala ana mga marino kay ana gani halimbawa no ikagbuntis ka mo kaon ka ning adobo. Kasi pa kusog ka makakadobo niya kung pag-abot sa panahon buntis ka dunay mga chance ka dili po ka ganag adobo.
2: So lahi na pon.
0: Lahi na pon. Ana na siya.
1: Sinabaw na sad. Ang ana na siya.
0: Ang to. May sini siya magita ga sa pau sa kutsara no.
1: Gani may gani.
2: Ana sa mga karinderya daghang na. Kutsara tinidor gibatang ininit.
1: Ano kan kuno nila mare dili ko na makadaot maring. Kung bisag kung sa igi pangita ko na sa mga buntis, di ko na na makadaot, pero di ka kumpensaan, uy.
0: Mujila mo yung pensa, uy.
2: Listen mo ba ito, Marie? Kaya ba ito pati pansyon ka mga halal, pungaon, binuang.
0: Anagin siguro na, uy, anagin siguro ng mga buntis, kaya nga ba ang mga bala ka ni mo, skat-kat o ganang mga
2: lubi,
0: mo alam sa kung saan may pangayoon. Kilaliman ka lang pangayoan, mga, mapalitol kagbalot, pero kinala lang tindira kay Adi.
1: Grabe.
0: Saan na ni mo, Bi?
2: Bakunti mo kapayas, isareliso.
0: Sa pagkabaloni mo, anak, Bi, nga isareliso na kapayas.
1: Ayong mag-i mo na.
2: Motoy na ko, mangga, doy liso.
1: Ay, mangga? Naday, duha di ay. Sa kaluhan na siya. Patagamatod, ikaw na siya.
0: Patagamatod, ina di ha, Maring Daria.
2: Wala na yung mga kabalo?
1: Wala pa.
2: Namalit mo, magmangga, tag sa kakilo, Bi, ako.
1: Sa digos.
2: Tarawat ang yung silipin, di ba? Unong kabok, liso. Di ba? Unong kabok.
0: Aba, aba, napaka-bright ang babaeng ito.
1: Kaya si Tia Daria.
0: So,
1: dahil kami scores to ang number.
2: Ay, gusto mo tawag.
1: Tawag, babi, kung may gusto mo tawag, diap, sa naas na madapit lugar na nisbinda na ito, bagol mo na mo mga maring, 0966-306-9569, ito ang hotline. O, tambag na sa ito ang mga viewers, sa ito ang Facebook Live.
2: Tambag na mo, sana, Dia Bruce, 21.
1: Doon na po tayo mga viewers, diri ako kung liliyon ng mga taga-XFM Jensan, o doon mga tigli-lilito ang mga
2: yes, rin. Yes, sa XFM Mati. Atong liliyon po di. Bukiki o na ito ni. Huwag nabay nagpuan na ni.
1: Bukiki ang maling. Samtang ka bukiki.
2: Sa katong mga live viewers na tulo, pwede mo tagaan ninyo o ganang kuan si... Kinsa ka na nagsulat nga niya? Si Pearl.
1: Si Pearl.
2: Kung sa'yo maistorya ninyo ka Pearl, nga nung inaanak siya magbuntis, bi? Kamu mga babae, di ang nga namininaon sa mana.
1: Ayan, doon na... Ay, nag-live kita ko rin mabati o makitaan po sa XFM General Santos City.
0: City. Yeah.
2: Shout out ang tao diyan, Maring.
1: Shout out sa mga taga-XFM, mga listeners din ako rin na mati, labi pa diyan sa mga taga-barangay Ilaya. Hello, kamusta?
2: Ay, taga-Ilaya.
0: Salamat kayo yung tanan.
2: Pagkatuwa pong balikon, oy, kanin sa Pagadian. XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian, hello!
0: Hello, sa itong mga silinga din sa Pagadian.
3: Ayaw naman.
0: Okay, sige. Ato alam lang tambangan, Bing. Ato isigutan sa nato, no? Mag-isigutan sa takadali. Oo, kay kabalo mo, dili raman sa dagat pag nangabuntis ron. Sa mga newcomers, anang mga pagabuntis, no? Ato na nga, inyong ginang isulod sa inyong alimpatakan, mga inday nga. Kanang nga pagabuntis, nagin ay mga, sana, mga mood swing.
2: Isabot ana maring.
0: Mood swing ba? Kailangan mag-usap-usap ang imong hanga, imong mood, imong
2: mood swing.
0: Mood swing.
2: May lang ko ka ng swing na kamusta kayo pakagduyan.
0: Di na maon. May na kailangan.
2: Ang saman na
0: ito? Dahil itong swing.
2: Swing.
0: Sayaw man to.
2: Sayaw
0: na.
1: Kailangan ko ang swing arm.
0: Mas-cha-cha ba?
2: Swing arm daw.
0: Kailangan swing arm. Depende na kung gastado na.
2: Or kailangan gas-gas na ka.
0: Yes. Ano.
2: Ano. sa ex-army man ay mga maring.
1: Hindi na pantay ang dagan sa swing arm tungod kaya nilang siya ko anan. Ano
2: wala na yung oil.
1: Sige, ah. Be, ato ako nang nalilion ni ato ang mga viewers karon. Dada ba yung mga nalambag niya? Si, good morning from Visayan, kang Rudel Opinaldo. Hi, hello, Rudel. Kang Batiog Dawong.
2: Batiog Dawong.
1: Hayag kayong show, anak.
0: Aba. Si Din Luna, si Din Luna. Oh, makalingaw ko no. Salamat kaayo ni Din Luna. Salamat sa pag-ulog-ulog.
1: Thank you, Din Luna.
2: Happy birthday na po rin, ha?
1: Happy birthday sa mga nag-birthday today. Salamat kayo sa inyong paglili, mga maring. Wala naman yung nambag. Uy, ato na siguro.
0: Kita
1: na
0: siguro. Kita na siguro yung tambag, ani.
2: Ikaw na siguro, anak. Ikaw may napalig-alig, anak.
0: Well, Pearl. Ano, may na mga karon, Pearl. Manginaot mi Pearl nga nakasmayong panglawas o nakasamayong kondisyon. Kaya siyempre, ako nga kay kondisyon, di ko ka makwalik, di ko ka matamlaan si mong pana, no? So, manginaot mi nga, ano yung pagtambag, isuksok ni si mong alimpatakan, no? Ayaw kayo, kuwana. Sige lang, pasabta lang ang imuhang bana nga. Kana, dili na siya ingon nga, kuwan, kanang imuhang gusto. Gusto na siya sa bata, Pearl. O niya, imong banang, kaya parang action naman nagbalakan ni imong banang, nga si Makmak. Imuna lang na siya pasabdo nga akin eh. Sagdi lang, agwata lang kayo. Namagin na yung panahon daw ko nung Pearl. Ingon matod pa sa mga eksperto. Kanang paglihi, naglihi man ko ka, Pearl. So, anong paglihi mo? Lagi na siya, imuraga, jurisdiction, bitawa ka. Naman na siya, asa taman ba? Naalan sila ay adyan at tataman ang bulan na mapinarakabulan pagkaputan na wala na pwede na mo anak mag mukalma na lang yung bana. So ayaw lang kayo stress yung mong gagalingon kaya ba si unsa pa ng bata and always remember isunod yun yung mong alimpatakan Pearl, follow your heart and follow your dreams and that's it, thank you dak kanara ay di na to doon na ngayon pa doon
2: very well said
0: very well said kayo no
1: kapit tayo mo tambag din si master
2: puyaw kayo tinambagang kaya burag karang tao
0: puyaw kayo nawong.
1: So, dagang salamat Pearl sa imong pagpadangat nga imong agi nato ang tulumanuan.
0: Kung ako ikaw.
1: Kasi Maring Inday Erika ang tulones po mga maring. Ako si Maring Inday Erika balik-balik. Papa dili mister sa panibag ko pensa antong mga mangunay og silingan.
2: Kani lang yapon ninyong iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria.
0: Basta ni Nathan ini, dagang salamat.
1: Og
0: thank you for watching.
3: Ayaw naman.

0: Yeah.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaan ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kaya tumaran jud na ko ng Sundown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nang nag-take ako ng Sundown Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sundown Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sundown Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sundown Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Pauning headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
0: Panukalang LP Marcos Alliance, kinesyon ni Erice dahil sa muna'y katiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
0: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
0: Balita international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
0: Sports naman tayo, Austin Reeves. Mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na kilahok sa 3 growing activity ng DNR Penro Capiz kaugnay ng Arbor Day.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tugiganao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Oberas.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
0: Biyernes, June 26, 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction na nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ang Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente, kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula

0: 90 hanggang 156 sessions.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang apat na araw ng Mino Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, lawyers for commuter safety and protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na napasuin at ibasura ang Mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kung may pananagutan ng mga kabataang nasasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung biro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salit ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salit na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa kay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa National Budget at Infrastructure Program. Igrit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: Sa iba pang balita, katropa, si Senator Amy Marcos pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa minority bloc. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Bloc at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Bloc na anya ay maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senador Francis Chiz Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong majority bloc. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Filipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Octa Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnay nito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng milyong pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inalampan ng provincial fisheries officials ang kabuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita, mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaugnay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihain na ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Tatropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University dan Bantayan Campus, particular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Taboylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Pirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing investigasyon, natukoy nila ang individual individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang sangkot ay isang 14 anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ang PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS, ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
7: Na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
8: inilaan ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Cebu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburaan ang mga alegasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiksyon ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan ng ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Cebu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor, kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
9: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur 91.3, at XFM Bacolod sa 96.7.
2: Weather Update.
9: Balitang panahon tayo, katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
6: Katropang Buddy, batay sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
9: Tadlay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
6: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
9: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
6: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
9: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
6: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
9: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
6: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
9: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po, ha? Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang International.
9: Ang Balita International, ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, Paging ng China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambay ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 billion pesos na donasyon sina Jerry Yan, Van Ness Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Inati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Capuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Capuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
9: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide.

0: Capiz, kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Catao, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penro Capiz ang mahigit 100 lahat ng mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
1: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Vision X Plus Soft Gel. Santon Gold Live Testimony.
1: Doon si Kaya Biab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ko minum nun kasi po una po. Yung sa may leeg po, yung parang kulane. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapawala.
0: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

isang mapagpala at malusog na araw ng Friday sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong number one super

0: Supplement, ang Santone Plus Gold at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na na nagtitiis-tiis sa inyo pong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still nandyan pa rin ang inyo pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa kanila po ating butihin na CEO Doc Remily Tuoy at sa kanila po ni Doc Algie Bacla, ating pong kapartner dito sa kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makakasama po ng live muli dito sa atin pong programa. Samahan po yung lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge siya din dito sa atin pong programa. Siyempre tayo po yung napakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila. Tayo po yung napakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa atin pong Facebook page. Search po, like and follow na rin ang atin pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan. Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa. Ano? At binabati ko lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa atin pong programa, lagi nakantabay, and at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po niniwala, no? The greatest, the weakest ink is greater than the greatest memory. Isa sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, no? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Importante yan na meron kayong na-take note po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga sumusumubok na atin po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang atin po mga produkto. Gaya na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyo pong mabibili na mga produkto. Pwede rin umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Yan. Sa dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan. Sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, yan. Ganon din sa Sambuanga. Oh, meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian. Yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan and pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kang maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts, ano? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta at kung gusto nyo yung masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, eh meron po tayo dyan, ano? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang therapy natin, Vera Hertz Blower, Biozapper, yung Naturotrad therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin. Ayan, available ang atin pong Naturotrad. O sa mga ibang branches, kung gusto nyo masubukan yung Naturotrad therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo. Ayan, request nyo sa ating management, ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Ano? Napakaganda nito kasi lalo sa mga kababayan natin, yung mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung natural therapy po natin, mga kababayan. Ano? Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano, iniaayos yan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila, or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyo pong pangangatawan. Pag gumalaw ka, para kang robot, ano? O buong katawan gumagalaw. Nakawala na yung functions ng mga joints natin na maging ano, maayos yung mobility natin, mga kababayan. Ano? So, sa mga kababayan natin na ganoon ang problema, subukan nyo po yung natural trad therapy po natin, ha? Sa mga gusto makabila ng atin po mga services, ay bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Selton Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Selton Plus Gold. Pinakalong mangusti, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Selton Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Selton Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablay.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Kung nagkukulang na ng nutrisyon, ang katawan po natin, inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng Santone Vitamin C at ng atin pong Premium D3. Pagkasama po natin itong isang problema na nakakapekto sa atin pong mga kalamnan. Ganda rin, sa atin pong mga buto. Ayan, kung kayo po ay nakakaranas na ng pananakit o pangingirot ng mga kalamnan, ako, maaaring hindi lang yan simpleng pananakit, ha? Hindi lang yan simpleng bugbog ng atin pong mga kalamnan. Maaaring ito ay simptomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. Ating pag-usapan ha. Itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay pangalawang pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto po ha sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay controversial dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya ano? Sa pamamagitan ng mga pagkusuri. Unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnosed ang problema o karamdaman po ano, na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang-isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result. Ano? Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayun pa man, paniniwala ang pinapahala ng fibromyalgia ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito ay nahahayag sa tinatawag na trigger points ano? O mga lugar sa ating pangangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit. Ano? O, ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, natitrigger yung pain. Ano? Pero pagka hindi naman, halos wala ka namang nararamdaman ng mga paranakit sa inyong mga muscles or sa inyong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon, o tromang emosyonal. Ano? So doon kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay naipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman. Ano? Yun madalas yung pagkakadescribe ng mga physicians or mga doctors ano, sa ganito pong karamdaman. Ito ay unang tinawag na fibrositis o pamamagaan ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito. Ano? Sa kadahilan ng hindi naman talaga po pamamagaan ng kalamnan ang nagdudulot ng pananakit ng mga kalamnan. O kaya po ito ay tinawag nila na fibromyalgia. Binago nila yung term doon sa sakit po na iyon, mga kaibigan. Ano? So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon. Ano? Hindi pa talaga tiyak na mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinakapinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit ayon sa kanilang mga pag-research, pagkasaliksik po nila, ano? Itong problema na ito ay nakaka-apekto ano? Or nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng ating pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve. Ano? Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan ano? Or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikitang mga sanhi o mga triggers na ganito pong problema. Unang-una, infection. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, ano, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, ano, mga pain signals. Kasi mataas yung yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, nandun yung concentration ng mga hormones na nagsisend ng signal ng pain papunta sa atin pong brain area. Ano? So, dun sa mga pamamaga o dun sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure dun, talagang makakaranas ka ng pain o kirot ano, na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan. Ano? So, yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag merong mga family histories, ano? Traumang pang physical. O ito, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ano, trauma physically, ano? Kung baga, yung iba na untog, na bagsak, na bugbog, o kung ano pa man yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yun ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin, isa pa, ano? Yung iba, hindi nakakaranas ng ano, physical trauma. Pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha? Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physical eh, ano? Kasi pag nawala yung sakit ay ayos na. Pero pag emosyonal kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala at alam niyo ay nagki-create yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na ano, nasaktan. Pero yung emosyonal na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, ano. Kaya yung emotional na trauma, at gaya din ng mga ano, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, ano, anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Diba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na naipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin lubos na nafe-feel o nakikita kung ano yung effect nun sa buong sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero kung maano nyo lang, mahihimay-himay nyo kung ano yung nagagawa nun, ano, na perwisyo sa atin pong buong pangangatawan, eh matindi, mga kaibigan, ano. Ang ano pa naman, yung mga stressful moments pa naman na iyan, mga kaibigan, ano, nagkukusyan sila ng toxic damage sa atin pong sistema, ano. Yung mga toxins na naipoproduce during stressful moments ay hindi basta-basta. Halos parehas din sila ng mga toxins galing sa labas, ano, katulad ng mga paninigarilyo, mga toxins doon sa mga iniinom natin na mga harmful drinks, ay halos parehas. Ang pagkakaiba lang nila, yung stress na napoproduce mismo ng katawan mo directly umaapekto sa iyong pangangatawan compared dun sa mga toxins galing sa labas, eh dumadaan pa yan sa iyong atay, dumadaan pa yan sa mga filtration ng iyong pangangatawan, kahit pa paano, ina-adapt ng katawan mo. Pero yung mga toxins na ikaw mismo yung gumagawa, ay yun, diretso yun sa iyong sistema at napakalaki ng damage na naibibigay nun sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya hindi yan basta-basta, ha? Huwag niyong babasta-bastahin yung mga emotional trauma na yan or emotional problem, kung tawagin, mga katropa, okay? Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya nga yung mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat, ano? O yung binat kasi, ano yun, parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan. Kumbaga sama-sama na yun dun, mga kaibigan, no? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae. Lalo-lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So, napaka-fragile nga talaga ng mga kababaihan po natin. Eh na kailangan, mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano, ng mga partner. Yan, mga kalalakihan dyan, ano, mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Ayan, kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila, panganib sa pagkakaroon ng ganito po.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Katropa, 1 minute to go before 1. Katropang oras sa tinsinyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, pambahimsog ba sa lawas nga dala sa inyong hilig nga kape? Santhone Plus Coffee Mix. Makahatag o kahimsog kabaskog. Sa mga katropa natin din, they are always looking for the coffee for their daily needs. Well, for me, Santhone Plus Coffee Mix, kape nga makahatag o kahimsog kabaskog sa panglawas. Muning gingon nga nga pinaka na nambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.
3: Kini ang programang maghatag o inspirasyon.
4: Babae ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman!
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma.
7: Ako, gilingon kay Kunin.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, gilingon na nimo.
6: You like crazy.
3: Kasakit.
8: Give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
9: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dakas na tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
3: X-Rated.
4: Boris!
8: Onya, karon. Pahilag-hilag na.
3: X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan, kamo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga nagamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali mas stress. Dili na kuha na kong unang maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Permit.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Botica. XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend, ang ato ang kaping Santhone Plus Coffee Mix. Yes, you heard it right. Santhone Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labinabisan pag kabauta ang ato ang ending sa kinabuhi ani nga watay laing kuni maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga makahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Kape nga makapahimsog na nga pinaka nanambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang iputun sa inyong kinatao. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa dryang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pakipaalam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X.

masamang pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ani na po na laing sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga laing-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan ug madunggan. Ining programang X-Rated. Ining suwatan po nga atong madunggan karong adlaw Biyernes. Lalaki nga taga Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay o sa kaanak. Nga sugilano nga ipaambit may tungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugdan ang iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Iyang buwas damlag. Og inani nato sugdan ang iyang sugilano nga itong giuluhan. Haunted house.

0: kalawasan ng Abang Dili. Kayo ni. Basta. Ato lang din kumanon ha. Ang unsa may atong gikasabutan sa inyong pag-abang din eh.
1: Oo, wala problema.

0: okay mo rin ang gidakon ani atong gibalhinan karon Alan?
1: Okay rin kayo. Medyo dako-dako lang ang abang, pero okay na. Gusto mo sa dako nga hayahe ang pananaw. Doon ay talo kakwarto ning baya, up and down. Ang abang lang, 4,000. Pero okay na. Fights na.
0: Sige. Tiwas mo tagpahimutan sa itong mga butang.
2: Ma! Ha! Ano yung kumagadawa, ha?
1: Sige, pero di na mo gawa sa gate, ha? Di na susun.
2: Opa!

0: abuga.
1: Tataon ni kining wa mapuy imbaya.
2: Pa!
1: Pa! Naunsa karoy? Unsa ni tabo nimo? Unsa man nak?
2: Naitaw! Naitaw!
0: Ha? Sabi taw? Naitaw dito sa taas?
2: Oo, naitaw! Hadlo kayang naong!
0: Usa? Binuang! Huwag nagpuyo inyong baya. Gipabangan na ganin eh, kaya huwag nagpuyo. Mangway tao. Niya karoon, doon ay tao? Be, ato ka doon.
1: Unsa na alay?
0: Huwag may tao dito.
1: Ha?
0: Huwag tao dito. Roy, pasig pa na anong tanim mo ay muna kita. Unsa? Gailan ta ng bata?
1: Oh.
0: Oh.
1: Nahadlo ko siya nakita niya kanina. Oh, mao ni resulta karon. Ilan tan siya?
0: Paim na si Tambal.
3: Dako man dai ning inyong giabangan, Alan.
0: O lagi ma. Una pa lang ako pagkakitaan eh. Naganahan ako kay Hamugaway.
3: Maog yun. Alan, ugma na kumupauli sa bahay ha. Nananghid ako ni papa ni mo. Nga ani una ko din eh.
0: Why problema? Sugot magani ko nga ani na mo sa papa din eh. Napapitay doon ka kwarto nga bakante.
3: Ay, di sab ka na mahi mo oy. Unsao naman lang ang amon tindahan dito ni papa ni mo.
0: Sabagay. Ah, sige ma, tabangan sana ko si Milay o luto sa kusina para sa itong panihapon.
3: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.
0: Ito si Milay sa merkado. Nagpalit o mga lamas. Nahot na. Si Mama. Ako lang ang tabangan si Mama o Giwa itong naibiling mga lamas. Arang igabot ni Milay, gamay na lang buhatonan. Ma!
3: Alan!
0: Lausa ka? Siga mo ganang matali mo?
3: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
0: Ha?
3: Huwag ka nagbanyo?
0: Uy! Kitap-bitap ka dito ko sa sala?
3: Nagbanyo ka! Mitubag pa magani ka sa akong pangutana. Unya, nagpaagas pa ka sa gripo.
0: Wala gim, ha? Agilit, agot na lang sa banyo. Huwag tao din, ba?
3: Oh, unsa? Kung mauna, kinsa man na itong akong gigasulte.

0: adlaw pa lang sa pagbuyo. Maong sa maong balay. Doon na naging koy na bantayan, PGRC. O sa papanglabay sa mga adlaw, doon naging koy o doon naging mga panahon na may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita o madungog sa uma. Apan kami nga namuyo. Maokan yung pirmo yung among masinati. Mao ni DGRC, palihog paminawa ang sumpay ni ining akong suginanon.
1: Ahalan, hangtod karon, di pa man kumakatog sa gisulti ni Mama kanina. Kato nagtuo siya ba nga ikaw migamit sa banyo?
2: Ay, una-una na siguro itong Mama.
1: Ako ba yaalan, no? Pila pa lang kaadlaw na to din eh. Pero daghan kayo kung kahibulungan niya na sinati ani Baya.
2: Huna-huna lagi to ni Mom. Sige na, mga tawag dito.

0: Sigdamgur to ni mo.
1: Di gito damgo. Dile.
2: Ako di ko kumutuo sa resulti ni mama din yo.
1: Ma.
2: Nabaw na biya mo na ko nga di gyud daling patuon.
0: Mawalagi pa. Ako pitong giingnan si mama nga basig damgur to niya. Pero umiingon magyud ka dito damgo.
2: Ay, baya ninyo. Saya na lagi itong huna-huna. Nausaban mo. Ah, basag din nalang ka ito. At pasag din ito sa mama ninyo eh. Ayaw lang tuloy yung tagda.

0: sakit si mama ni mo. Nga di nagit ko na siya mabalik din eh. Kay hinabihan ko niyang hanluka itong din siya matuog.
1: Si mama eh. Basta yung nagidam ko to niya ang iyan nakita. Labi, sitwasyon ha. Ingon anak nga, nadam ko ka pero di nagtuog kang tinuod.
0: Alan, mamalihin na lang ka ta.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko din eh. Mamalihin ta.
1: Dako magani atong gasto sa pagbalhin din eh. Dili lalim pagpangita og bahay nga kaabangan nga ingon ini kahamo gaway. Nya mo ingon kang mamalhin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta. Kay di ta mamalhin. Anhir ta din eh.

0: Alan Sorensen?
1: Alan! Alan!
0: Kausan ba yan? Daanan man ang black suit. Pero maingan pa mo siyang ablihi. Bekele, bekele. Nausa ka?
1: Alan!
0: Nausa lagi ka?
1: Sige, hindi ko kabli sa batahan. Di maabli!
0: Ha? Pero di man maabli nga. Nama sa Sudan na?
1: Mau gani. Pero bisa kung saan ako kabli, kahigit kayo. Alan, mamalin na lang lagi ta. Di na ko din eh. Di na ko.
0: Naalasab ka lang na utali mo na huna. Huwag tanga na.

0: Kaya ang bata.
1: Ah, dito sa kabinet ay, sa bakante nga kwarto.
0: Unsa?
1: Ay, sila ibutang.
0: Uy, di maganyan na siya musaka sa taas. Nga serang usa. Kay mahadlo ko na karun. Naasya dito. Og misood ba sa kabinet? Ay, Roy, di ba madlok magka sa taas? Ngano naabot mong taong ka sa bakanting kwarto? Og dito ba siya ka natuog sa suod sa kabinet?
2: Ambot lang. Ako kabaw.
0: Unsa?
2: Dili naman ko sa sala natuog. Wa man ko kabaw nga dito dahil ko nakasuod sa kabinet.
0: Roy, di na gini maayo. Mamahawa ni kita aning baya. Mamahawa na ganda.
1: Di ta mamahawa din eh.

ni karon ang problema. Ang akong inahanog asawa, labi ng akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala magid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang ako mga panguntana, maokay ni DGRC. Ilabi na apil ang ato mga suking tigpaminaw. Motuo ba mo nga adunay tauan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyo? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Ako sabto na nga akong pamilya, okay, wa ko'y laing tumong, kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin mi DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna ba'y mahitabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, Doon na ba may mabalhinan o basin mo uban lang kini kanamo? Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha ka buwan. Ya, mag-ulami na muyo. Mabawi pagkato na mo. Kimatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod-anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya, labi na tungod kay akong anak, apilsab nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Inaot ko nga matabangan kun ninyo, DJR, sinining akong problema. Tungod kay wako kahibaw, kung unsaon nako pagsulbad ni, kaya naipit ko sa hisgutan ng pinansyal. O hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan, ugmaw ka niyang akong X-rated stories.

0: Yung sa Gunsol man yatong horror nga ulay pa mang November. Ano karo sa mo tigpadala og horror oy? Ano bang ano meron? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bakit ako ba tinatakot dito sa station? Ano ka ba kanin na bang gusto mong patunayan, Alan? Bakit gusto ka ba patunayan?
1: Wala ra daw.
0: Alright, ayun. Yun na nga, yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Parang ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa panimalay. Muna ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba usan ay buhaton na ninyo eh. Sa mga listener na to niya, kasi may naka-apas. Itaas ang kamot sa wala ka-apas. Kaya itong ina-rate. Pero magpapasa na akong Gcash. Cash G. Natay caller sa Pigas Linya. Maying hapon. Hello kay Kuan Marjun Lapis. Wow, grabe naman akong ang lodi naman. Dante, hello. Ay, kagilok. Huwag ko na handlock man, gigilukan man ko. O sa may matambag sa atong collar. Kain mo kong ilong, oy. Ano ang, ano, wak man na. Magsina pa magiging siyang handlock-handlock-dok, JJ, di lang ginulit. Wala na, magiging siya. Dito na magkuhan, dito na magtingo kay ano na naisistema ako ang teknisya. Hello! Oy, may hapon na, mag-feedback man, oy. Mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si Katropang James. Mo na, Katropang James, napalungan noon ka ni Doc JJ, kay dugay ka mutingog.
2: Palog.
0: Gipalungan ka, giibot ka sa ako ang linya. Lugay ka.
2: Ibali.
0: O, oh, ana, istorya, dayon. Una, istorya, bago pang hadlok. Mura ka ka ng kapre, ibabaw sa...
2: Ako sa kapre!
0: Ana! Kana, ganahan si Doc JJ, ana. Muna yung mga ganahan niyang kanta. Asa?
2: Mano yung play niya after.
0: Ah, ayun. Sa kita, reggae man na. Diba?
2: Ah, reggae. Hindi na sila magbuot, kaya sila kabrod.
0: Ako na. Ni, pero ni tabok man daw silang dagat. Ayun! Itabok, ikagbuhol pa daw din si Bu. Ay, nako. Unsa may matambag ni mo ani atong letter sender. Murag, sa gunso naman yung panghadlok nga itong mga kuan din ni Oy. Mga letter sender. Oo. Unsa may... Ay, ikaw gatuo kag inana.
2: Naagi na sila. Mutuo man tao sa dili, pero naagi na sila.
0: Maupod.
2: Kanara bang gahi mutuo? Dito na ba napakit-on sa kanang sa last part na sa ilang pagpagabuhi?
0: Di ana noonong?
2: Oo.
0: God looks at ano eh. Magaling mutuo ko
2: na. Sa mga sa dili, di ba... Diba, nagingon man ang Ginoo nga na siya lagi panglabay sa kalibutan nga wa mahisagol na to. Kung mahisagol man ngayon na to, dili na to makita, diba?
0: Monang ato ang ginaingon nga, dili. Dili ingon na to o not like ours? Asa sa duha?
2: Uso, maura na. Maura na sila.
0: Ah, maura di. Ay, maura na sila.
2: Maura na sila.
0: Pasailin.
2: Nagyan magunong turn, pero usaragid ang tumoy.
0: Usaragid ang tumoy. Ang iyaha. Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
2: Muna nga, atong tagahan, atong tagahan karoon ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Alan, paminaw Alan.
2: Kung dili man gani ka muhawa sa balay nga imong gihabangan, kung unsa man ang imong reliyon, ikaw na, i-pre-over ng balay nga imong gipuyan ka ng hubot, yun ka pag-ampo, yun. Mora gina pinaka-bugat kang hinagiban sa tanan. Ang bugat o hugot na pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan, intawon.
2: Para malinawan na mo kay sagrado ba ya ang hugot o pag-ampo ba ya di JRC? Sa mutuo man tao sa dili, pero naagid na sila. Lagi na sila. Mo na nga, usara gid ang akong ikatambag nimo niya. Kung tanin nyo ang inyong pagampo, o i-pre-order ng pinayanan nga inyong giabangan karon. Ang ginatibok ang suok niya, ipagkuhanan nyo na, kung saan man ang imong reliyon, hindi ko kaman o, saan man niya, basta kay gitinang lang ginyo ang hubot o bugat na pagampo sa atong kaysatan din niya.
0: Ana.
2: Kuanin nindot. Wa pa ginay ko an kalag-kalag na
0: ambot. May nanang ganino kay dili jud ko mahadlok ay. Dili jud ko mahadlok og inani, mahadlok na ko biyaan ko niya. Ay, kapuya. Kapuya. Pero bitaw no. Yes, yes po.
2: Organize.
0: Nya karon kay murag nag-uol man gud pud siya. Actually nakabantay ka dito kun nga ningon siya bang nag-go siya kay tungod wala man gud. Kinahanglan kag kwarta mo balin nga ginahang kag kwarta. Nag-go siya ana isa sa rem nga kagulaan niya.
2: Gani man pero kung mahal gid mo ang imong pamilya bradalan. Ayan na nagbaliya ng kwarta nga mawala na to kay kwarta mo balik ra na.
0: To ara.
2: Kunya batin ba inoon o ang kahadlo ka na nila o mag-post o ka ng dako nga problema. Sa akong ganun mo na, mas dako, pero ang kagatuunan ni noon.
0: True. Kung usapan na mahimong ipek.
2: Doon lang yun ka butang ang imong buhaton. Buhawa ka or dili. Kung dili man ganit ka muhawa, tumana tong gingon o kanimo ka itong kapermirong option. I-play-over ninyo ng inyong ipoyan o niya, agi kinang yun. Kinasing-kasing og hugot kapag ampo yun ang bagay na itong buhaton. Pag-isingin ang inyong pinayaran, kung sa ko nag-ikingon, kung doon sa man ang imong reliyon, buhata ang gikinanglan na itong buhaton.
0: Yes! Para sa ikaayo sa atong pamilya. Ayan.
2: Oh, gani sa imong mama, imong anak, kung imong asawa, iparamdam na ni Ana. Dili ka mabalaka, Ana. Okay, gusto na kayo pag mag-uotong kwan, ma. Kung problema na kuning una na sirmi. So, di kayo, basta ko na nung gagastuunan na nun. Nangayawat ka sa doa kadaon niya mong ikuan, mas malakan ka pa hinoon kung si Bako kung sa'yo may tabo sa ilang mentality. Di ba? Kalaman siguro, di GRC.
0: Salamat!
2: Great ko sa tanan-tanan ng mga callers, mga viewers. Nilita lang nag-usaw-usahon. Labaw sa tanan. Happy birthday sa akong pagumangkon nga si Christian Natalie Puente Negral Lacan.
0: Happy birthday! Ayan, happy birthday.
2: Nanginawad ko nga lang nakagyapon kanunay na nag-aampo sa itong buhay nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela o ban sa tanan akong mga pag-umangkon at isamping na mong kanunay.
0: Yes.
2: And most especially kang Lorna o kang Judith na akong wife na naminaw ka na din sa XFM.
0: Alright. Exciting! Thank you kayo, katropang James, all the way from Samal Island. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Alright. Kita pa may nunay matambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello? Hello?
1: Ang saan naman eh? Oy, nahurong.
0: Gani, wala eh, pumantang November. Ano naman? Anong nangyari?
1: Ano naman eh?
0: Ano ba? Ano ba? Ano naman? Ano masasay mo?
1: Ang takot ay nasa isip naman. Napit ay kanta lang, anak. Ako siya naman dyan ko katuig nga naginusara, pero wako naka-experience nga. Naingon, anak, sa ako amo adere. Primero ganigin akong gipoyan, katong karaang balay. Naguba na siya sa audit ang balay sa mga apuhan.
0: Mm-hmm.
1: Karon nausap naman eh. Pero dito ko maka-experience katong dito ko sa gipoyan sa kong mama. Nung higda ko usa dito sa sala nila din. Ang akong mga isoon na birthday, din si mama, tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala. Pag tingog yun sa relo o alas 12 sa gabi eh, tinga ako ba kay ang mga duwaan sa kong mga pag-umangkon ipang bungkab niya ako nakita kay tulod jud kagagmay ng bata nga way sinina. Indot kay sila buho murag mga yamog sa kadlawon. Di ka na to, di nagipuganahan itong masoroy. Naay, gayon na ang ilang electric fan dito sa usa ka kwarto nila. Paandar akong, way nagpaandar, way nakukupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw. Doon naman ato sa siyad, kinag-iswila pa matukari. Karo na human na. Dito ko maka-experience niya. Na agidi ay mga anak. Pero sa ako address, amo ataon, aloe sa Ginoo. Wala ko ka-experience sa anak. Lima, siyam naman yung katuig niya nag-inasara. Kuryabuyag lang.
0: Ayan.
1: Ako di magita kumutog, ingon anak. Pero, na-experience na ako na sa laing balay. Nang ginigipugan na ang musoro. Na ako dito din kita kung musoro yung mga ko, di ko ganang wigda.
0: So, dili ka ingong, pero pag ikaw ra isa, dili ka ingong madlock. Oo. Murag dili ka gusto balik ato. Oo.
1: DJC kanang. Oh, isa. Saloy tan sige no wala ra man taon diri.
0: So motoog ikag mga nanay. Ang
1: balay. Ato kung balay nila ni mama. Naapa siya ta kung kahoy kani adto.
0: Mm, naasa naman kahoy ra gisugnog na ninyo, ana.
1: Ay, paputol. Ang paputol din di kuyan og balay daw. Nang katukon nang nagpuy atong dakong kahoy, mao kuno na nga na napud mo puyo uban nila.
0: Ni uban nila?
1: Ano ka dito eh, nai, mutukar lang ang radyo nga, way tao. Ay, ambot lang tugkan ko gubag-gubag mo ulit ko sa amo. Pwede may nasakit ko nga ni tuyo ko dito, dua kabuan kapin.
0: Ayan.
1: So, ang ako lang anak. So, mag-ampo lang dito, depende. Wako ka pa, unsaw na pagsulbad kay Puriabuyag in town. Malinaw na ako pagpuyo.
0: Sa karong wala kay na experience nga susama ana miss.
1: Wala Anna. Wala diri sa amo wala taon. Pero sa balay sa ko ang mama na highway man ganito da plain man dito. Highway ay lang balay jo ni kada sa bagyan.
0: Oo.
1: Na naka-experience gid ko. Init ka sa garang ay tapo. Kaya pagbata na ako, ang mga duwa sa mga pag-umang ko dito sa Raman. Huwag na siya nabungka. Lagi, niya giduwaan din siya pag pagkuhan niya. Iyon ako nita na ba? Yung gusto ko manawag ni mama, di na ako ba, di mabuka.
0: Sa kadlok ni mo.
1: Antog niya nakatog ko. Napagmata na ako kay manghipos ta ko sa nagkalat. Kung sabi nagkalat nga, wak man.
0: Ayan. Mm-mm. Kana sad. Mm-mm. Anyway, di na, nadlok na ko. Nadlok na ko. Oh, yeah, usa may ma-advise ni mo ron kay usa may ma-advise ni mo kay Alan bahin ni ini nga medyo ang iyang tibok pamilya naguol na manggid sa kahadlok apan siya na problema siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya di man ko dihatag sa landlady tong ilahang gibayad.
1: Ah, lang tingali oy bahala gamay lang ang balay inyo kuy an basta malinaw.
0: Mm-hmm. Safe pud ang pamilya.
1: Una na pud trauma ang bata, manervyos na imong asawa ug ubang ana. Sa una na lang kadako na problema.
0: True, mag-ataki pa na di maatakihon pa na.
1: Mau
0: gani. Oh, anyway,
1: ako
0: thank you.
1: Ko ganahang mula na dito. Balik sa mama.
0: Oh, basta na din na, basta ka nang naka-experience na ka din, nadyo ka ganahan, yun. Oo. Oo.
1: Dinagid ko. Makatagam?
0: Mm-mm, makatagam. So far na ako, honestly, di ko talawan man po. Di ko madlo, kamot nga no. Anyway.
1: Okay lang ka ako diri, yun.
0: Mm-mm, di ka madlo, diha. Sa ikaw ra isa.
1: Hindi nila. Ah. Kapit na 14 years nga nag-inosara gyud diri sa amo.
0: Grabe ka dugay na pud ana nag-inosara ka uwi.
1: Ako ba uban iring ra gyud taon diri sa lutya nang iro sa was.
0: Ha basta importante na imong balibuon. Ana ba? Basta na ibalibuo, okay ra na. Anyway, Miss M, thank you so much. Dahang salamat sa pagpamina o pag-atang sa itong programang X-Rated.
1: Bahala ka, Mayra.
0: Oo, ka na. Morag ito yung ma-advise nyo sa imo, ha?
1: Na ay peace of mind.
0: Correct. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Balhin mo glayang balay, abangan, bahala o gamay, basta walay tiaw aron malinawon imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ 24 hours man ang pasil, halos tao diha, dili matulog, dili man nakadlukan sa dili ingon nato. Hadlok ang buhi diha. Tinood, hadlok yun ang buhi. Pero di man takabuot sa yagibati o experience, Marvin. Manin kinabuhi, Marvin. Kasi like naagi siya na experience. Malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon. Kinsa man ni nasa topikas linya o taga-asa.
2: Ingan.
0: Saan sa?
2: Ingan.
0: Oh, sige, Eman, masama itambag din mo sa atuang letter sender.
2: Ano itambag siya? Ano siya
0: mga? Sa, putol-putol man dong. Sa naman nun? Pero nga sa signal, ana. Shout out DJ watching and listening from RE Glass Calabian, Leyte. Exciting! Gikan kay Tabarera Edmond. Hello, Eman. May nga pagpaminaw. Klaro na ba? Sige daw, istorya na.
2: Oh, okay na.
0: Ayan. So, kasi matambag mo kay Alan. Bahayan sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok na manggid siya. Ani gamay.
2: Adilis siya nga, Eman.
0: Adilis siya nga. Sige. Nga naman.

0: Nag-uo siya asa mangitag pang down kay di naman gud ihatag sa iyang landlady katong una niya na down ba niya bag-o pa mangud silang puyo. Ang pangutan namon gud dinhi, mine, ano ang gagawin? Anak ba? Sa may buhaton niya ani.
1: Ang yun ang gagawin? Ang yun ang gagawin? Ano naman ang ina na magunod yung tao? Ano yung panahon? Ano yung panahon yun na? Ano yung panahon na? Wala.
0: Oo.
1: Oo, hindi mo po yung tao. Wala yung sa gilid. Ano yung siya?
0: Yes.
1: Hindi siya pang, hindi siya mga, ano yung mga, hindi talaga siya pumagay yung, asal siya pa yun.
0: Kore. Ayan. Motay mo lang. Salamat kayo, Eman. Digang salamat na kayo. Shoutout, Eman.
1: Shoutout ko sa tanang naminaw ka rin.
0: Ayan. Digang salamat. Shoutout sa mga naminaw. Uga ang huwag naminaw. Huwag mo yung apil. Katropa mo, Eman. Katropa mo.
2: Exciting.
0: May isa si Eman ba? Dito lang advice ba? Wala kang istorya. Short, ano lang yun siya? Short ba? Pasyarat ko sa mga bro sa CAF 7 members Cebu City Chapter, Ma'am Cristina Caniete, President Chapter, gikan kay Dante Belandres, Angie Remo, maing unto sa imuha niya, maing hapon po kay Charlene. Shoutout ko kang Uncle Tata and paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. Maing hapon, gikan kay Charlene. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-maniac nga driver sa PTMS. Uy, grabe! grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige rami paminaw dili sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, maing hapon! Kinsa ni, yes. Nga naso, yes, kinsa pa ni?
3: Si Marvin ni,
0: Marvin, ang sa may machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
3: Apat ka na sila. Hindi ka gina sa bagay. Bali na sila. Isa, wala pong kami ang may tapos na. Sa iyang anak, ilang na kito dito.
0: Hindi na makuha.
3: Na dito sa kabinet, isunod.
0: Dito, nabain anak ay.
3: Oo. Ang kala ko ba, ilang anak mo kala ko yun. Na ang kawan ko niya, na problema man ka, ato di sabi ko sa bangi kayang kinikanan. Ito. Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Hindi naman ito matag sa larga ito. So, dito lang sa impact sa dito sa iyang mga mag-feels. Ay, kung tayong sagot yan, so na ito lang nakita. Dito sa sila mag-feels. Wala ito ang mga tabo kung isa yung tao sa iyong anak.
0: Tinood, huwag ito pag na may tabo, delikado na. Wata ka bao mong good? Oo, wata ka bao ba?
3: Yeah, pagkamuhukan, pagkamuliho. Yung tas, kung pa, nito tayo hawa.
0: Ayan.
3: Eh, tayo hulatan na. Bakong makuwag ko kung anak. Ito na lang dyan ka. Ano tayo sa mga? Hindi pa kasi bumapagmata ko yun.
0: Ang yang iwan man gud nga kasi daw magi kwartaw asa sa kita kwarta ng pautang tani kuan may puli utangan ni Ray Sir Edu raman gud oi
3: ang yang hulaton siguro pud dito ba kung kadi ito nga nakita
0: ah
3: pero kay di mo siya pagitao iya mo
0: kanako mao po na ang yang ay man diri nga anong siya dito siya kadi siya makumbinsi tong kay wa mo gud siya kita. So, waton pa ba niya nga makakita siya? Sto. Correct.
3: Warag-ana yun lang niya.
0: Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka-shoutout, Marvin. Sige, go.
3: Shoutout tayo lang kay Bernie.
0: Ayan.
3: Sa XFM.
0: Ayan, thank you.
3: Kay Jumat.
0: Mm-hmm.
3: Kay Chichichichay.
0: Mm-hmm.
3: o kanara

0: Thank you. Thank you, Kaayo. Thank you, Marvin. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Erica Clarion, good afternoon, EGRC. Pa-shoutout Chinita from Osamis City. Ron Libre, hello sa imuha diha. Ron Libre from Our Passion. May unto diha, DJ. May unto po sa imuha diha. Uy, kabuka. Kanakabakanti man si Ron. Pa-shoutout DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya Lapuot. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay. Mentas wala pa mo'y kabalhinan. Lang sa daw Alan, pamino kay Charlene, oh, basahan din niya sa comment section ako. Ayaw lang mo. Gisaba. Oh, ayaw lang daw mo sigsaba diha, Alan. Basi sige po daw mong saba-saba, Alan. Ay mong saba-saba, mabalhin mo og balay, kay basin mo uban ang white lady. Ay, ana na diha, pag makabaw mo uban diha. Basi bitaw baka impaki siya, no? Inana na Doc JJ. Oh, basi dila ka magsaba ba kay basi mo apil siya pang
2: ay saba ka mali ako tatili ka manok ka sa white lady basi mako makimpaki siya sa iyong maleta
0: ana kabuin. Ayaw yung pabaghawag yung masabalay nga ay oo, may mga liungan na to. Ayaw give mo pagsaba-saba. Kaya matod pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kaya mag-impakisad na siya. Pwede ganit, diya mo manghawa to nang labas niya kaya aron niya madaang basa. Kailangan ko ito, Charlene. Ay, kumidya lang ko na ito, Charlene. Kaya na yung mod ka ba? Hi, DJ Chinita. Regards ko nimo. Shoutout ko sa mga git. Magangit. Oh, Jonix Buhay Tuling. Montemayor Gilbert, hello po. DJ R.C. Gilbert, Montemayor Kandugay, Barili Cebu, Barili Bantay Dagat. Ah. Katawas, Charlene. Sabak na, Charlene. Nakatawa ko sa mga ingon, Charlene. Tawa mo kung hindi magsaba-saba kay basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kay basing mag-impaki una. Ayun na, yung mga pa yung una, balhin. Tama sa ka, Charlene. Eh. Lodi ka na kay Charlene. Eh. Anyway. Ay, naka, Charlene. Tama sa bitaw. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, baka hearing na. Maguna pa nag-book sa inyo, ha? Ay, ikaw agit over. Di daw magsaba-saba. Oy, Alan, kay basinog mo uban ng white lady. Mag-impacking una. Ay, katawa na ako ni Alan. Pinag-uulbe ko para po ninyo, oy. Chinita, shoutout ko, B. Sige, B. Shoutout ko, B. Sige, rami paminaw dili sa bukid ba? J. Buagas. Hello sa inyo. Shoutout ko, Toto, Boss, og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Kuya, wag mapanganin nyo, oy. Ana siya. Kul Toto og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok, taga Adlaw Town, misig paminaw ni mo. Ay, ganaan ko sa mga pangalan. Pang future uncle. Dili sa bukid. Ah, nga bukid, oy. Ano nga bukid ron? Bukid sa Bohol, bukid si Bo. Sa Negros ba ni Onsa? Okay, ah, maabot na ito pag CBS sa Dabao, sa Matis, Samal. Maabot po ito sa Tagum. Mga kabukiran di asa ni nga bukid man. So, tayo daw ko, be. Ganahan ko anong sound effect ni mo nga. Dahil ni nga unga. Mag-naigan. Shoutout me diri sa mangangi, magangit. DJ, gikan kay Rec Maruta. And Joselito Big Castevez. Sige na ako kakitaan siya. Nara siya sa watching. Shoutout sa Imoa Revens Aside. Hello sa inyo ang mga nag-view sa atong live. Hello eh, kahadlok. Ano yun? Bawat man akong bulbol. X7. Buhok! What na mao. Kapanimbawat bitaw. Anyway, it's DJRC's advice. Alan. Ay, naku, Alan. tama po nang gingon sa uban natong listener nung ayaw huwatang nga dunay may tabo nga di maayo. Manta ni ingon nung manta ni ingon nga dili ka na tinuon. Wa pa may ni ingon nga sarang na guni-guni. Ang ato lang din hi nga ma-make sure nato nga safe ang imong pamilya. Ayaw hulata nga sila mulihok na Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Uwano Limuran Tohino. Pwede na sila i-chat. Ha? Matod pa ni Ilinito Uwano. Pwede na sila istoryahon. Dili lang sila hadlukon. Bogin. Bogin ta na Ilinito. Amo ang ungo, patana na madlok. Abi ko makita madlok ta sa ungo. Di ang problema bala sa ni Ilinito, si ang pamilya ni Alan. Hadlok ta na sila kay Ada ka gapakita sa mga not like hours. Amo ka nang gusto niya ipatambag, amo na mga ngitambag ni Ilinito diri Doc JJ. Di lang daw hadloko ng ungo. Di ano na nabaliktad na yung letter sender ta na. Huwag nagi ko kasabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw paghambala ng ungo. Kaya baka maupo daw sa ila kung din sila mabalhin. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag ano, pag-istoryahon lang gali. Kaya aron daw di na madlok. Bawagin ta na ni mga advisor ko. Ang utro, gita na nga advisainan. Kakapoy, gita na nga ubra si Nino. Anyway, basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Oh, sige, rebound. Oo, sige. Wala mo ko igong oras. O, hindi na po daw. Hindi na kung pwede mo daw itong caller. Ugma na po. Ay, di na. Lunes na sa. Pero pamanidagan yung viewers no nato nga. Pahuman na ta. Basta mo, ragid akong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata nga doon ay mahita po sa imong pamilya. Tinuod, matod nila, dili lang kita ang anaa din yung kalibutan. Dili bot pasabot na di ni mo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot na dili ni mo sila madunggan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata Alan na mas mubugat pa ang enerhiya na pwede nang mapasakitan ng imong pamilya. Busa Alan. Lihok. Lihok Films. Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw mo kung hanap na ipit ka sa kwarta nga part. Pero pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya. Naragid na ni mong girl. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko. Alan. Ayaw! Alan, hanapin mo ko. Ano si Alan? Advice ba ko ani nila? O adlok ko na nung kung sa moto. Mora kong maingon si mo Alan. Sa pagkakaroon, wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan ka nga Dante Belandres. may pagpaminaw sa inyo ha din sa mantalungon dalagit, no? O, sa mga naka-experience og sama ni ini. Mahuwat pa ba mo? Nga kitkiton? Ay! Diba? Mahuwat pa ba mo nga kitkiton mo din, ha? O mulihok na lang magmuhawa. Medyo RC. Dili, medyo kong mahadlo kong babae ang ungo. Pila raman pag unay. Ayaw, sad. Ay! Tama mo, oy, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ongo, tirahon pa. Mutira maglas ni si Lito, oy. Kenneth, may pagpaminaw diyan. Naminaw daw siya karon. Ha? Ana, nindot na. Pero, naminaw ka, pili sa glanta. Oh, nindot po daalan nga ang pangan kay Rambulo ni mo. Anal. Piso. Kapuya ni mo kagawad. Amo dya. Ay! Wala ko igong oras mga katropa. 2 minutos. Una mo abot. Umutong-tong ta siya. Kapuya sa anal. Ay! Tarong-tarong na ba kung trabaho din ni Christian amo dya kagawad? Ay! Wala naman ko igong oras. Ako ni Basan. Okay ra DJ. Og maungo. Padulong ko ni mo sa imong kasing-kasing. Ah! Ako naman sa punoon. Ako man gadili ko ka-relate ani ato ang letter sender. Kaya dili mong kukuhadlukunan nga tao. Ah, bahala ka na. Ungo. Yung ala DJ, na bata din ha. Ay, tama din. Ay, bahala ng bata. Basta walang sa kuntiyan. Mura gina. Kaya wala naman kung igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko anin eh. Wapatay. Wapatay November. Wala na. Hinadlukay na. Ay, oo, sana kung kauban din sa Pikas sa... Pikas lawa ka, tropang Jok JJ. Thank you. Same-same. Nagita Christa, kagawad Christian. Di daw siya hadlokunon, pero hadlok masakitan. Ay! Alamig yun. Ay! Sa ito mga kaubanan, kung sa mga istasyon nga naka-hook up din itong programa karong adlawa, labi na karong hapuna, di sa Tagum, Davao, Jensen, Mati, and of course, sa may Kanlaon, Giholngan, Jensen Bukidnon, and of course San Francisco Agusan del Sur, and of course unsa pa man diri sa Cebu City. Daghang salamat sa inyo ang pagpamina. Lunes pohon balik na sa programang X-Rated alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo exciting.
1: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kaniero taga sityo pagakpak barangay Bungabong antukan Davao de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon. Karon na diskubrehan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix ang akong sugar nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa. Busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Kompletado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yesterwell.
4: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito kapag nainom Santon Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sinda kong taba ang Santon Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong bana, kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: Oh bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Paminaw ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Bagawa diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot!

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani magpatato, or say tawag?
1: Cool!
2: Kung pangit gani magpatato, or say tawag?
1: Adik! Exciting! Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong suranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lang yung anatulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, gara, wala pang kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa akong ipanultikar at akong mabalatian. Yun ang tulayan na loob ko sa Yesu. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
0: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, gatukarap ng ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanin DI taganap.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuaning nga kapi, kay aduna kiniglota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pakalagot!
3: It's

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ura,
2: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Luod! Exciting? Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, o glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress ka ayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par! Alima! Pagkuratira mo lang yung mga asawa nga, wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exactly.

0: Cap, nakoy pangutan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Saan di mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: dako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad maminaw sa ex. Dato na mi, ang syudad. Duhana kabuok bulan.

0: na unsa ko kani ha? Ano ko kani nangihi imo man gisa-isa nang imo ang tiil dia?
1: Hindi ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-arsak bugat.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mo good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kila og likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itigtino kayo, Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever, puno siya nga kape.
11: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
10: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santhon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

tell you? What'd I tell you?

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.